0: Premium D3.
1: Masarap sa pakiramdam na healthy ka.
0: Your Reyes family and your certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM! XFM!

12 in the morning, alas 8, 12 na mga katropa. Sa sayong kabuntagon, dirigaron sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye Mati, mga igsoon. Dining atong manindot mga higala, pero madagumon nga kabuntagon sa adlaw nga Biyernes. It's 8 na mga igsoon sa bulan sa Mayo. Bullseye! Murag weekend yun ni mga igala kay 1,600 kuha na lang. Pila di? 1,615 kilometers na lang as of 3 a.m. today. Ang ilayon mga igala na ining si Tropical Storm Hagupit gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Diri ni mga higala mamidpid sa ato sa north kuan mga higala diri karon sa northeastern Mindanao mga igsoon. Di ta matingala mga higala ugma ug Domingo mga higala basig makasinati kita mga igsoon. Nining naisgutan mga katropa ang pag-ulan tungod dinhi sa tropical storm Hagupit mga higala. Sigurado ta mga igsoon ang atong provincial disaster risk reduction management office. Huwag ang atong city disaster risk reduction management office. Ang atong mga municipal disaster risk reduction management offices. Sa unsi tanan ka mga higala ka mga lugar nga nasakupan sa probinsya sa Davao Oriental. Nakatam po karon mga higala kay usara bagyod ang Davao Oriental mga katropa. Sana mention mga igsoon na posible mga higalang makasinati. Ining naisgutan mga katropa nga dalang ulan o hangin. Ining si Tropical Storm Hagupit mga katropa ha. 8:14 in the morning mga igala derita sa lain pa nato mga isgutanan karong buntaga mga igsoon. Now derita mga katropa sa kining gipahigayon mga igala nga PIPOC kining Provincial Peace and Order Council meeting sa Davao Oriental mga igsoon kadtong milabayng adlaw mga higala kining ilang second quarter meeting. O sa diin naghisgutan din mga higalang mga critical nga mga programa, accomplishments o resolutions nga dunay katuyuan mga higalang mas mapabaskog pa. Mapalig-on mga katropa ang kahapsay kalinaw, public safety and community well-being sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Gisalmutan kini mga katropa sa atong sa atong brigade commander sa 101st Infantry Pag-asa Brigade nga si Brigadier General Vince James Bantilan mga igsuon ang atong brigade commander sa 101st Infantry Pag-asa Brigade Philippine Army. Ipresentar mga higala ni Brigadier General Vince James D. Bantilan Philippine Army kining mga mahinungdanon nga mga sugyot mga higala ang giendorso niya diha karon sa konseho mga higala diini nga Provincial Peace and Order Council o kun PIPO. Lakip mga higala sa giendorso mga higala kining mga proposals and endorsements made by our snappy Brigadier General Vince James D. Bantilan Philippine Army the commanding officer of the 101st Infantry Pag-asa Brigade. Kining pagpahigayon og Inter-Agency Territorial Defense Operations o kon TDO exercises mga higala nga gitiguluhang Eagle Hope o kining simultaneous exercise mga igsuon on Civil Defense Operations nga gischedule karong Mayo 16 paingon sa Mayo 24. Live fire ni mga katropa ha. Live fire exercise simultaneous or simulation exercise mga igsuon nining Inter-Agency Territorial Defense Operations o kung TDO exercises mga higala ang himuon diha karon sa lungsod mga igsuon sa munisipyo sa Governor Generoso sa Kabaybayunan mga higala. Lakip mga katropa sa gi-propose ni Brigadier General Vince James D. Bantilan na Philippine Army ang atong commanding officer sa 101st Infantry Pag-asa Brigade
mao kining adaptation mga higala sa adoption of the province's interagency territorial defense plan o civil defense operations plan mga katropa. Appeal din mga higala ang joint implementation niining MCSSP o RPSB mga higala o kining proposed naming o kining pagpangalan mga katropa sa Brigade Camp, ang kampo sa atong 101st Infantry Brigade mga igsoon, ngadto na sa Camp Captain Michael E. Velarde mga katropa. Now, ang maong naisigutan nga makarekomendasyon mga igsoon ni Brigadier General Jim Vince James D. Bantilan Philippine Army were unanimously approved by the Council, reinforcing that shared responsibility of security and disaster preparedness among government agencies and stakeholders is of topmost importance, mga higala. Now, ang meeting, mga igsoon, ang naisgutan nga second quarter PPOC meeting, kini Provincial Peace and Order Council meeting, mga higala, gipangunahan kini o gipreside ni Governor Nelson Boy Denghirang o giatinan mga higala gitambungan sa ato mga local chief executives sa tibok probinsya, mga national government representatives o kining mga importante nga sectoral partners sa probinsya mga igsoon. Highlight mga higala sa maong second quarter PPOC meeting, PPOC council meeting mga higala kining hiniusa nga commitment mga igsoon to sustain peace and resilience across the province mga higala. So nindot mga katropa kining mga giya padayag o gipaabot nga mga proposals o sugyot mga igsoon gikan sa atong brigade commander mga higala sa 101st Infantry Pag-asa Brigade na si Brigadier General Vince James D. Bantilan Philippine Army mga katropa. Kaya kuan magud kayo mga higala, hugot kayo mga igsoon, aktibo karon ang pakigalayon sa atong mga kasundaluhan mga igsoon sa 101st Infantry Pag-asa Brigade. Lakip na diri mga higala ang atong 66th Infantry Battalion o 67th Infantry Battalion mga higala. Gapadayon po ni sila na ninguha mga igsoon para mga higala nga matagaan mga katropa ug igong pagtagad ang panginahanglan sa seguridad sa atong mga katawhang matinyan

0: sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inahin mo mga manan ako sa crossing.
1: Mga katupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugong wakabong ragnakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nainaya siya, mag-anayana siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Muna yung pinagkabibibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag mo, kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong dinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahal.

0: ako sa Sista Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa akong gout, katake ko dayon yun. Sista Pain. Kaya kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rin kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par! Alin na mo, par? Pakurati na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
4: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: 8:27 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igala. Dari sa atong pagpadayon, mga igsoon, sa atong tulumanon. Ang programang Bullseye Mati, mga igsoon. Kauban gihapon ninyo, karumbutaga, mga igala, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda sa atong mga technical partner engineers, mga igala, sa technical side. Kauban nato, karumbutaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa, mga igsoon. Kauban sa plato, mga igala, sa atong studio. At mga kaubanan, gikan sa atong Civil Engineering Department, mga higala, sa katropang Erwin Sacoso o katropang Wilfredo Sochisa, mga higala. Sa atong mga kaigsuonan, mga katropa, welcome usap mga igsuon. Medyo imo na yung mabatian karon mga higala, ang pagkurismaot sa atong panahon sa gawas, mga igsuon. Una, mga higala, nga dapat, mga katropa, protektado kanunay ang atong pamilya, mga higala, proaktibo dapat ang atong solusyon. Dapat mga higala ang atong pamilya, labi na ang atong mga kabataan, atong mga pinalanggas kinabuhi, naka Santon Vitamin C dapat mga igsoon. Kining atong Santon Vitamin C mga higala, ato na kini spirulina mga katropa nga puno og sa vitamin A og 10 times mga katropa nga mas daghan kita og bitamina nga makuha kaysa carrots mga igsoon. Dagong tabang kining atong Santon Vitamin C mga higala. Aron mo paligon sa atong immune system. Papalambo mga higala ang kaligon sa atong immune system ug sa atong pamilya. Aron maligayan mga higala kining mga sakit ug balatian mga igsuon ug magmalipayon kanunay ang atong pamilya. Kining atong Santon Vitamin C mga higala mo kini ang alkaline nga vitamin C. Mapalit kini mga higala sa inyong mga sugi butika nationwide. Order mga katropa online Shopee o Lazada and of course makita mga igsoon diri karon sa atong Yes to Health Clinic mga higala. Parisip pod kining atong Santon Vitamin C mga igsoon ang atong ascorbic acid para sigurado mga higala nga mas ligon gayod ang atong proteksyon sa mga sakit balatian ug mapaligon sa atong mga immune system mga higala pinaagi sa pagtuma nining atong Santon Plus Gold mga katropa. Kining atong Santon Plus Gold mga higala gama kini mga igsuon sa 100% extract supplements. Susama sa kining atong mga nindot nga ingredients mga higala nga mangosteen, malunggay ang palaya, garlic ug spirulina mga higala. Kining malunggay leaves mga katropa nga ingredients nga makita sa Santon Plus Gold. Dakong tabang kini mga higala aron maprotektahan ang atong mga atay ug kidneys. Labi na katong mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods mga igsuon. Kining mangosteen mga higalang ingredients na naa mga katropa sa Santon Plus Gold sa kining powerful antioxidant mga ginikanan kining antioxidant compound nga dakong mahatag natong tabang aron ipagawas mga higala kining mga free radicals o toxins nga dili nato ginahanglan sa atong kalawasan mga igsuon. Gawas pa niini mga katropa aduna usab ingredients mga igsuon ang atong Santon Plus Gold nga bawang ugon kining ahos mga igsuon nga makatabang sa pagpaubos pod mga katropa sa cholesterol level sa atong mga panglawas ngadto na sa 10 to 15%. Gawas pa niini mga higala malikayan usab ang kining balatiang diabetes. Nadaghan gyud diri karon sa atong nasod mga higala tungod pinaagi mga katropa sa pagtumar nining atong Santon Plus Gold mga igsuon kay dako kini gikatabang mga ginikanan sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong panglawas mga igsuon. Duas pa nini mga higala usa sa ingredients mga katropa sa atong Santon Plus Gold mao ang ampalaya na makatabang mga higala sa pagpaubos sa fat o cholesterol level sa atong kalawasan aron maligayan kining mga angilngig nga balatian mga higala susama sa stroke o heart attack mga igsuon. Kining atong Santon Plus Gold mga higala o ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kauban mga katropa sa atong mga lamian o healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 mga higala mapalit kini sa mga nag-unang butika nationwide. Order sa online mga higala sa Shopee o Lazada palinit na kamahago o door-to-door delivery na lamang kanimo. Og mapalit po ni mga higala, of course, makita og mapalit sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy, mga higala. Atong Yes to Health Clinic, mga igsoon na himutan, dali sa may ground floor lamang kita, sa may A-Square Building, mga igsoon, sa Quezon Street, sa Dalang Quezon, mga higala. Barangay Central, mga igsoon, ng siyudad sa Mati, mga higala. Adali lang yun, tultulon mga katropa ang atong Yes to Hell Clinic diha mga ginikanan. Tungod kay dako o klaro ang atong karatula o makita ninyo atong mga nindot, mga higala, mga produkto nga naka-display mga ikso. 8:33 in the morning na mga ikso. Dari ganun sa atong padayon nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye Mati mga katropa. Dito mga igsoon sa atong dugang panghiskutan ng nasyonal mga katropa, ang atong National Treasury Office mga igsoon, kini nagkanayon mga higala nga ang Bureau of Treasury nato mga igsoon nagpagawas og report mga higala as of March 2026 nga ang atong utang sa nasod mga higala, ang utang sa atong nasod mga igsoon niabot na sa 18 trillion pesos as of March 2026 mga igsoon. Oh, tiyaw mo ni? 18 trillion pesos mga higala ang utang karon sa tibok nasod Pilipinas mga higala as of March 2026 mga igsoon. Ingon ani mga higala kadako ang natipon mga katropa nga utang sa atong nasod Pilipinas. Dala na ni tanan mga higala. Oh. Matod pa mga igsoon nga new record high karong panahon na mga katropa. Kining sobra 18 trillion pesos nga utang sa nasod Pilipinas at the end of March 2026. Nya bihuyang pod mga higala ang balon sa peso mga igsoon kontra dolyares sa nasod Amerika. Subot pasabot ni ini mga higala, medyo huyang gayod ang atong dagan og lakad sa atong ekonomiya. Kay weak ang peso mga higala karon kung itandi nimo sa 1 US dollar mga igsoon. Now matud pa sa datos nga gipagawa sa Bureau of Treasury mga igsoon, kagahapong adlaw mga higala, ang datos nagpakita mga igsoon nga ang atong national government's outstanding debt niabot na mga higala sa 18.49 trillion pesos mga igsoon. That is up or mas nisaka siya mga higala og 1.81% from 18.16 at the end of February of this year mga igsoon. So there had been an increase monitored or a monitored increase of 1.81% from the previous data mga igala as of end of February nga 18.16 trillion. Sa kabulan lamang ang pagitan mga higala niabot na og 18.49 which tantamounts to 1.81% of the debt increase in our country mga higala. Now, gidugang pa sa Bureau of Treasury mga igsoon nga lakip mga higala sa gitanaw nila nga rason kung anong misaka og 1.81% sunod lamang sa usa ka bulan mga katropa ang kinatibuk ang utang karon nga na monitor sa nasod Pilipinas mga higala sa kinatibuk. Usa sa primary reason ha nga gitan-aw mga higala kining revaluation impact of the peso or the peso depreciation against the US dollar mga katropa along with the net issuance of domestic securities mga igsoon. Kining atong domestic debt mga igsoon, misaka pud ni mga higala mga katropa, niabot na karon og 12.53 trillion pesos or 0.44% ang month-to-month increase ni ining atong domestic debt, ang atong utang within the country lamang mga higala, wa pa nilabot ang international ang atong utang gikan sa international community, mga igsoon. From 12.48 trillion pesos, mga higala, month to month, niabot karon mga katropa, og 12.53 trillion pesos. Ha? Ang net issuance of government securities, mga igsoon, niabot sa 46.72 billion pesos. Ginugang pa sa Bureau of Treasury, mga igsoon, nga kining peso depreciation naka-contribute, mga higala, og 8.68 billion pesos. Sa peso value of foreign currency denominated domestic security according sa Bureau of Treasury, mga higala. So inflation, mga igsoon, ug ang atong weak nga peso kontra sa dolyares sa kano, mga higala, ang usa sa gitan-aw kay nakadugang kini, mga igsoon, og 8.68 billion pesos nga depreciation sa atong peso status and currency, mga higala. Tiyaw mo ni, mga igsoon, as of April 2026, matod pa sa Bureau of Treasury. Okay, libog naman kayo, puro data, puro numbers atong isgutan. Ani na lang, ang matag usa ka Pilipino, mga katropa, tungod din ang kadako sa utang sa atong nasod Pilipinas, ngayon iabot na, mga higala, sa 18.16 trillion pesos nga utang. Sa kalkulasyon, mga higala, ha? Ang debt burden per Filipino is roughly 161,140 pesos. Boni, ang debt burden per Filipino nga giproject karon, mga katropa, sa Bureau of Treasury. Yaw mo ni? Ha? Wa magani tay, wa magani ta kabayad siguro, mga higala, sa utang natong 2,000. Naana ba hinuon tay utang, mga higala, nga naka lakbit sa atong pangalan tungod kay Pilipino ta. Sa 161,140 pesos as of April 2026. Dali lang, alas 8:40 na, mga katropa. Sa sayo kabutangon, mga isundari ka sa atong patayin nga pagpangalakan sa programang Bullseye Mati, mga katropa. Ubalik ang atong tulumanon o si katropang Vicente Pichon IV human sa pipila ka, mga pahibalo. Standby.
1: Sari-sari balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye, Bullseye.
2: Kami tayo lode.
3: Ura!
2: Utala ako pa.
3: Usa man ang imong pangutana?
2: Unsay, spales.
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running.
3: Kaysa yun, Rana?
2: Si Kadabe.
3: Agwan, El Niño Misotoy.
2: Exciting!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon. Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug na nambal pa jud ka.
6: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya mo rag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, lay ang ka epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Dili ko ganahan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko dito mo sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod mo.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka masahilog sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro, pag uli na ko sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Sa

0: Beseran di taga Cebu sa Kasel Square ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit pero pag tumar na ko sislipin minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang sislipin.
1: Sislipin hanggang ang pain. Fast and safe. Sislipin. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
2: Kumamino ka sa XFM.
3: Sultan nga na mina ko? Pero ha! Nadawat na na ko bro.
4: Exciting!

8:47 in the morning, mga katropa, alas 8:47 na. Sa sayong kabutagon, mga Ikson, dinigaron sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye Mati, mga Ikson. Ako ba, gihapon ninyo karubutaga, mga igalang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Dumagad na mga higala sa itong mga technical partner engineer sa technical side, karubutaga. Ako ba nato, mga higala, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordineta. Dalita mga igalas, dugang pa nato nga mga hisgutanan. Ang nasod Pilipinas, mga igsuon. Matod pa sa Bureau of Treasury, mga igalas, sa atong nasod. Niabot na mga katropa sa 18.16 million pesos. Ang atong utang, mga higala. O ganaa karon mga katropa, ang debt burden per Pilipino sa 161,140 pesos, mga igsuon. Uya usab, no? Di po basta-basta, mga igala, wa pa matao, mga igala, ang usaka kuan. Bagong himugso nga ang bata, mga igala, wa pa mahimugso. Nakautang na ta, mga igala, o 161,000 pesos. Ingon ani, mga igala, kakuan. Kakuyaw gyud, mga igala, ang atong nasod Pilipinas. Nga perti man unta natong datua mga higala nga nasod. We are really kuan mga higala. We are really blessed mga higala and fortunate to have a lot of natural resources. Pero daghan paghihapon og dakong porsyentos pamilyang Pilipino ang nagpuyo mga higala. Og ga-survive sa matag-adlaw sa less than 500 pesos, mga higala nga budget. Kining debt burden per Filipino, mga higala, this is often calculated by dividing the country's total national debt, which is 18 trillion pesos. 18.16 trillion pesos karon, mga higala, as of end of April 2026, mga igsuon. This means, mga higala, nga ang outstanding debt sa nasod Pilipinas would tantamount to each and individual Filipino's debt to 161,140 pesos, mga igsuon. Now, kining ingon aning metric mga higala or komputasyon, kalkulasyon mga higala, ha? Gamit kini mga higala para masabta nato mga igsuon kining kadakon mga higala sa public debt relative to population mga igsuon. Unya mapud ni mga higala ang gahatag karon sa mga importanteng pangutana about sa atong fiscal sustainability sa nasod, kining tax burden mga higala, and how the debt levels affect economic growth mga igsuon. Monituyok-tuyok lang ni mga igsuon higala ang debt burden mga katropa sa nasod Pilipinas sa matag Pilipino mga igsuon. Nagdepende kini mga higala o dakong epekto niini kining atong fiscal sustainability, tax burden mga higala og economic growth sa atong nasod Pilipinas. Ang impact niini mga higala para sa Filipino households mga igsuon, ha? Matod pa mga higala ang matag household or panimalay nga Pilipino, ang borrowing trends nato kining atong nakaugalian nga sigig pagpangutang naa sa 33% of the households sa tibok nasod Pilipinas karong panahon na mga katropa ang dunay outstanding utang. Ubasig sobra pagani mga igso. Ang most common liabilities mga higala nga atong yung mabiyaan kung dili yun nato mga higala ma-update kining ato mga past due bills mga igsuon, matod pa mga higalas datos, out of the 33%, this composes about 16.4%.
sa common household debts, mga igso. Sundan ni mga higala sa other loans, mga igso. Mga ginikanan nga 8.2% para sa education, health, and utilities, mga higala. Niyang business loans per household, mga igsoon, nisaka na sa 6.1%. Gikan mga higalas tuig 2021, mga katropa. So ingon ani mga higala ka buried, nalubong sa utang, mga igsoon, ang tibok nasod Pilipinas, and it's rolling over to each and individual family, Filipino families, mga igsoon. Karong panahon na, mga higala. Dugangan pa nimo, mga katropa, sa realidad, mga igsoon, nga ang sahuran, mga higala, kining sweldo nga ginadawat sa katawhang Pilipino, sa the basic, the common Filipino workers, mga igsoon, is only, depende pa sa lugar. Ang standard, mga higala, nga minimum wage na lang sa sobra 500 pesos, mga igsoon. Tiyaw mo ni? Na? Grabe, mga higala, nga burden para sa katawhan, mga katropa. Kung atong itandi, mga igsoon, sa uban atong mga kasikbit nga kanasuran sa Asya, nga sila gani, mga higala, wala gani ni sila resources. Wala resources, mga igsoon. Maragod ang nasod Singapore, mga higala. Why bukid, mga igsoon, ang nasod Singapore? Wani sila'y kaumahan diha, mga higala. Palayan, wala. Pero nga nung ilamang na-convert, mga igsoon, ang ilang nasod into one financial magnate, mga igsoon. Ang Davao region, mga higala, ang atong daily minimum rate or wage, mga igsoon, nasa 540 pesos. That is a monthly equivalent of 40,040 pesos lamang, mga igsoon. Kanang 14,040 pesos ni mo, mga higala, kung naa kay duha ka anak, mga igsoon, bisag isa lang ka anak gani, mga higala, wala na na, mga igsoon. Wa na'y bukog na, mga higala. Bisag bukog, mga higala, way mabilin diha, mga katropa, sa 14,040 nga atong monthly, mga higala, nga suhulan. Ikan, mga igsoon, sa 540 pesos nga daily minimum rate, mga igsoon. Unsa ba may mabilin ana, mga higala, sa 540 pesos nimo? Sa usa ka adlaw, mga higala. Ang imong 540 pesos, mga igsoon, kung garenta ka, mga higala, that 14,040, mga igsoon, kung kuhaan na lang na imo daan, mga higala, o renta, ibutang nimo, mga igsoon, 3,500. 3,500 ang renta, mga higala. Sa usa ka pamilyang Pilipino, kung way kagalingong balay, mabinlan ka, mga igsoon, sa usa ka bulan og 10,540 pesos. Bayad suga og tubig, mga higala, ibutang na lang nato 1,540. So na kay mabilin nga 9,000, mga igsoon. I-divide nimo nang 9,000, mga higala, into 30 days. Kay 30 days man mukaon, mga igsoon, ang atong pamilya. Na kay 300 pesos, mga igsoon. Kanang 300 pesos, kuhaan nimo na, mga higala, o pamasahe nimo. Butang nimo og 50, mga higala, mabinlan ka og 250 pesos. Kanang 250 pesos nimo, mga higala, kuhaan na og baon sa usa o duha ka anak, mga igsoon. Butang nimo, mga higala, tag 50 ang balo nila, apel pamasahe, mabinlan ka og 150 pesos, mga igsoon.
kanang 150 pesos nimo mga higala mao na ang imong budget para sa pagkaon. Tag 50 ang matag budget sa kaon mga katropa. Grabe no? Grabe kaluoy gyud mga igsuon ang nasod Pilipinas. Kita mga higala sa Asia ang dunay pinaka hitik o pinaka dato sa mineral resources. Doon natay lapad mga higala nga mga kayutaan, mga igsuon nga pwede nato i-convert into agriculture mga igsuon gawas pa sa mga agricultural lands na mga higala. Pero nga no, mga igsuon nga base lang ganin sa akong tinamban nga kalkulasyon sa 540 pesos na mga higala ha. Unya sa karaga 475 pesos lang ang ilang daily minimum wage dito mga igsuon. Sa Eastern Visayas 470. Sa Zamboanga Peninsula 464. Ah. Sa Bicol Region mga higala 435 pesos. Ang pinakaubos diri mga igsuon ang BARM 411 pesos. Kung kini mga igsuon nga datos mga higala, kung duna kay tarong regular nga trabaho mga igsuon nga mabayaran ka og daily minimum wage nga nakalatid mga higala sa National Labor Commission or NLRC. Unya kung helper ka diha mga igsuon, 300 ray adlaw nimo mga higala. Nakay duha ka anak mga igsuon. Upuyog yun ka sa ilawms tulay mga higala kay di ka ka-afford na magrenta atong akong kwentada na 3,500 pesos sa renta. Kanagali 3,500 pesos mga igsuon karon. Nga panimalay or kwarto rana mga igsuon. Di pagani na mga higala katong disente yun mga igsuon sa kamahal sa renta karong panahon.

0: Unya, maigan pa og sakit mga higala. Asa paingon ang pamilyang Pilipino? Balik sa utang mga katropa. Pulsaan! Diba? O mo ni mga igsuod ang atong giingon nga ang pamilyang Pilipino mga katropa karong panahon na di gyud kalingkawas mga igsuon sa utang mga katropa. Pulsaan! Good morning, katropang Kate D. Kate Dave Mangin Valeriano. Good morning. Og sa katropang Tristan Wyatt Vigulay, og sa tanan natong nagtanaw karon mga katropa sa atong Facebook Live sa XFM 99.1 Mati City, og sa atong YouTube channel mga higala, ang XFM Mati Official mga higala. Matay kong oras mga higala, dali karon sa atong pagpangalagad sa inyong turumanon sa matag kabuntagon mga katropa, Lunes hangtod Biyernes, ang programang Bullseye Mati mga higala. Mahala ng gamay ang atong kita basta dili lang magkasakit ang atong pamilya mga katropa. At umaragayod ka na ang atong pamilya mga higala sa atong kampiyon nga kombinasyon. Dili nga atong Santon Plus Gold mga igsuon, ang atong food supplement mga higala nga magpahealthy sa atong sa atong kalawasan o magpalig-on sa atong immunity mga higala. Para po pangontra mga katropa sa mga virus at bakterya, patumara ang atong pamilya o premium D3 mga igsuon. Pagkining atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Bisan sa atong simpleng kape mga higala, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Pwede na mga higala nga makakuha kita og dugang mga katropa nga tabang mga igsuon sa pagpalig-on sa atong immune system mga katropa. Kining atong mga produkto mga higala mapalit sa inyong mga suging butika nationwide. Order sa Shopee online og Lazada mga katropa. Og mapalit og makita diha karon sa atong mga Yes to Health Clinic. Ang atong Yes to Health Clinic mga katropa na himutang diri karon sa may ground floor A Square Building sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati. Naalang yun kita mga higala, ubos og tungod gabahin sa bag-o nga Pag-ibig Office. Wata igong oras mga katropa, sa pangalan na lamang mga igsuon si Bukbanay Hanay og Pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagpanguna mga higala sa atong pinalanggaw tinahod nga President and CEO na si Dr. Emilito Uy, sa atong Vice President mga katropa si Ma'am Olivine Uy, sa atong General Manager mga higala si Sir Edwin Garing o sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Labagan mga higala sa atong mga technical partner engineer sa technical side karong buntaga. Nauban na ito mga katropas, katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Daghan kay salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o pagpabinaw mga katropa higala. Inumduman na ito kanunay mga ginikanan mga katropa. Nga kung mapugnan ng kabaturan, ang inustisya may maghanap. O kang usa ka kritikal, independente o mapangusisa nga komentaryo, usa ka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ginigihapon ninyong angkorban mga katropa, Mr. Bullseye Mati, kini si katropang Vicente Pichonda Ford. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Matayaw Davao Oriental, good morning, City of Mati!
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 99.1. Exciting!
1: Ura, Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una o garon?
1: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, waton usa, mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw, Nick?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Iyan ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisto ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisto ko na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Paige. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, wala tanggod, sagog ka. Exciting!
6: Mga katupa, excited!

avion pitaka diama. Ang sulod yung pitaka. Puro rin mga resibo.

mga higala, mga maring. Doon na tayo, 29 minutos na nagalabay sa Las Jes sa Buntag. Ayong Buntag, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome sa tuang panag-uban diri sa Studio X 107.1 XFM Tagum o pabati sa mga maring diri sa XFM sa Mate City. Magpil diha lang sa mga higala pabati sa diri sa XFM sa Bukidnon. O Malaybalay, probinsya sa Bukidnon. Og syempre mga higala, mga maring, mga paring. Mabati sa diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Anto ta, alas 12 sa udto mga higala. Ning adlaw karon nga Biyernes, thanks God it's Friday. It's a Friday. Adlaw ron sa mga bigatlaon. Kay ugma mga maring makapahuway na sa abdaan ni mga higala. Ang mga aping sa tuang mga itmigim, makapahuway na sa mga maring. Kaya medyo makarelax na punta ni ugma mga maring. Pwede balik ko ang alas 12 mga higala kang adlaw nga Biyernes sa Mayo 8, 2026 naman di ay. Kapaspas ba aning adlaw mga maring ha? Murag ka mo lang niya karong gibiyaan na ka. Murag paspas ka ayo mga higala. Ang ato ang text line alang sa to ang tila greeting. Og sa inyo mga request, ay kamo kalimot mga higala, ipadangat kina sa to ang text line sa 09663069569. 09663069569. Okay, bahala sa inyong morning karon mga higala. Ay ako anang painito na niya buntag ron pinayo sa ko ang dila. Dila na ko nga wa pagoy kaparehas mo labtik mga higala ha. Ako si Marik Inday Erika Jaligwapa de la Mestesa apan dili makumbiyansaan. Tungod kay mangunay og silingan.

0: salamat kang Dunex sa kanta. Ay, si Dunex sabi kanta niya. Ay, air supply man di ay kanta ni Maring. Welcome ka ba mga ikala sa kuwang ikadawa nga pagbalik o galing mga orasa. Dala na ako akong kaobanan diri ang si Walalain mga Maring ang umeegat karong buntaga mga higala. Ako si Maring Inday Erika. Nyo ako sa unggi. Gus ang ayan mo ko na kung buhok o mura ko kuan Bombay nga waan nakaway ng utang. Ay gimi ka na anak akin kay narinig may mga screenshot. Hey! Ano mga screenshot Shen? Ken? Ano ito? Katong gidala sa Martin City? At ayun sa Turel? Sikag ato-ato sa dig sa Turel niya, mahapit rin ka diha sa shrine. Welcome mga Maring sa tuang panag-uban. Ako ni si Tia at Tia Darian. Ako na muna Tia Darian na may noong ko kada kong bumot sa kagwang ng kalakihan ni. Ako si Maring Inday Erika Deligwapa Delimista sa apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang kauban kining COO sa Gabi Group of Company. Wala lain si
1: kaya niya po na iyong iyaan sa kanaw na yung panabang.
0: Mura lang ako kakao puding ba?
1: Yes. Lamig, lamig kang puding day ay.
0: Pura na luya lang si Paribong.
1: Samot po yung kalami. Eh, libre siya. Ang naglibre na yung luya.
0: Naluya siya kay... Ala, akong tubig, Maring. Asa to, Maring?
1: Bakit yung tubig?
0: Naglibre niya ako, Paribubong.
1: Ay, maudi ay nagluya si Paribubong.
0: May ba may naman yung libre?
1: Wala yun, luan ay nung imong libre.
0: Nakapiaw siguro si Paribubong sa senior. Nakapang libre man
1: siya. Oh, siguro to wala si Gabon. Ang pila din siya.
0: Ay nako mga igala, welcome. Ay mo pagkuan ko ay mo luya-luya dabi kay naalami sa Radyo B. Ay
1: yes. Unsa
0: ni mo diha Maring?
1: Nagunsa ko mo diha pa?
0: Mag-exercise. Ay og luya-luya da ko ni Loy, lain lang ka.
1: Ay, ayo ay ko ni Loy. Ay og luya kay bangilan para ba? Atong ibangil para ba na sa bao-bao?
0: Ay, Maring ko nang si katugay ni ato sa Boracay kanya. Ato ala gusto ko sa kuwa nga. Ako Maring Erika, ganahan ko anang bangbangil sa wala pa may bao-bao kanya ato.
1: Payong-payong.
0: Diyan na siya nga, habal-habal. Pero di mo atro sa nga balabal, kalsuhan na siya ka ng badidoy nga naka-turbo Maring.
1: Ay! Ano di ay?
0: Sakto Maring. Anyway mga higala, nga ito ang programa karon alas 10. Medyo naipit mi sa oras mga Maring. Oy, kay nakuha mi sa...
1: Nalate mi, kay nalate magin mi.
0: Gipakapi pa mi og Santon Plus Gold Coffee Mix ni Kuani, Lisel,
1: yes.
0: Akaso.
1: Nakailipay man sa tuagod kay ihadong, ang ihadong pangalan na apit sa dama.
0: Medyo ni pakpak sa bayang petals, Maring.
1: Ay, di ay.
0: Na apil sa dama ang yangan. Oo. Pero, gipainom niya og Santon Gold Coffee Mix. Muna yes. Na, kini mga oras, sabi sana na late, may gamay healthy amo ang mga bodybuilder. Maring.
1: Makita niyo amo mga pamanit nga sinaw kayo.
0: Uy, lang lagi, power lagi ni Maring. Ikaw kay medyo, medyo pula ka niya ako. Muna ko, gihipa niya rin ako. Gihipa si Tita di Bata, Maring.
1: Ay, nako. Lahit na nila ang suga ko diri. Oh, bro. Mura bang nakasaka ng...
0: Uy, lahit na itong suga dyan sa Kiranti Dos Maring. Ay,
1: katong ka... Katong siyo si Mi?
0: Ka servisyo mo ko kundi ako ni Adto Maring.
1: Ay, magto ikaw lang ito nakita na ko Maring sa si Mi.
0: Di pa undang ko sa management. Kaya kung ako rin mo sayo, manglakaw mo na mga customer. Kaya ako mangi love you ako ang Eat Me Games.
1: Wala gina kay customer Maring.
0: Naa.
1: Ano, manglakaw man sila?
0: Si Edgar. Edgar ay isa labing din.
1: Si Edgar na diehard din mo.
0: Muna nga si Edgar nga rin ko niya. Kabalo na si Edgar nung ang hilig niya. It may games ang bon. Maring, nilagpot yung bustiso, Maring.
1: Imisa sa nakon ni Kisio, Maring.
0: Nalagi ni Tulo, Maring. Sama na, Maring, ka ng extension.
1: Gilog ka? Gilog mo kaya kung ilong Maring? Ay, maramang naikang ko, no?
0: Ay, alagi ko pensaan lang sa kapulgada ang kita saon niya. Kulot, Maring, kay... Muna yung mga... Hoy, ayaw ko na... Bato ang kumpras, Maring. Ayaw ko lang itong agmayang, Maring.
1: Unsa pa ay tapang?
0: Sa pagkanjo kang bato na si mong luyo oh, ano pa na isog gay. Ay nako. Sige, padayon na sa unahan mga maring. But anyway, agini ato ang programa ato di kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga maring. Kinato ang tulok mga kape nga lamian kayo nga mga kape. Ah, nag-una din na mga maring kinato ang pinaka mag-opromo ay pinaka the best grahan kay ko kani maring ay
1: ang sabi ka mo maring
0: kining Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow. Ikaw na ba kaya ganahan na na maring mag-ex ano kaya dili na lang kukwintaon ani
0: ang mga tagapagsabangan mo nagi kape maring.
1: Yes. Magbigilang gi-offer sa tuwa maring kakabalo gud siya sa uhaw pa kita sa kapel
0: makabalo ba ka maring makapakalma ni maring kay kato mga wa malis sa ayuda ni kalma ni sila
1: ani kalma ba di ay
0: kana kainom sila og Santon Gold Coffee Mix.
1: Para katong may mga mainito ng ulo, pwede naman mag-Santon Gold Coffee Mix.
0: Aron nga mo, mukalma inyo. Dili mo alma, mukalma.
1: Mukalma.
0: Ang inyohan mga gipamati, dahil nga mga palagot, Maria.
1: Makamahas, ha?
0: Ang ikaduwa, nga to ang Santon Plus Coffee Mix, nga pati lamia sa dili, kinalamian sa niya, Maria. Oo, kung dabis isa ipainom sa medyo mga bata-bata pa, o kana mga bata-bataon po noong pangisip. O mga batanon maring sama ni Kinet. Batanon pa ba ni si Kinet?
1: Bata pa na si Kinet?
0: Bata pa na siya. Uy, gani ka. Kuhan gina siya. Magdua-dua pa gina siya. Di ang sahay makit anak ko.
1: Di ka eh.
0: Dua-dua sa panit.
1: Ayaw na ba? Nakita ka rin mo?
0: Uy, ako kita lang sa dakong bangag maring. Matura na ikay ma. Dugay siya makagawas man.
1: Dapat ni Kinet manawag po siya?
0: Pero kung saan mo niyang gayo, amo naman ni panit sa siko.
1: Ayaw ba?
0: Ay! Ay, sa mga kadawa-dawa, karong panit maring ha, siguro ka ba yan? Siguro ka ba yan? Nananaring, nananaring. Ipakita sa kamera, ipakita dali sa Loyola. Na, na, na.
1: Sige na, babe.
0: Muna si Kainet.
1: Mamatay mo kong katawa.
0: Salagi ka, Ken.
1: Moto siya, nakita ninyo mga katropa?
0: Moto siya si Kainet na dili ka ipanit.
1: Ayaw naman.
0: Ayaw, anak, gawas na ko dito, Ken. Tabangan ka na mo ron dyan, eh. So, anong gawas na, nagduha na po ito panit.
1: Ayaw naman rin, nakahilag ko.
0: Muna maring masakay muna imong timailan nga mo kahit tagawala o niya dugay mga
1: bugawas
0: bugawas sa CR nagduha-duha ng panit.
1: What's your color sa panit maring?
0: Ang isiko.
1: Pumantay ko kami.
0: Mapatukar na kantabi kay mga tawa sa tambay. Mabalik mo yung lang sa pipila ka mga istorya o mga pagpahinom doon mga maring. Live gikan diyan sa studio, sa Studio X. Ako niyang imong ex. Ako si Maring Inday Erika.
1: Ako niyang

0: Salamat kaayo sa bandang Atlantic Star. Ang yang awit na ganayon, mga maring perminte. Sabasabot sa perminte, always mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Siyempre, ato ang Tila Greetings, mga maring. Hato ni kanato sa Turbo. Aron nga mas malik ko ng ato ang mga dila. Ato ang mga pamitay.
1: Ayaw na ma.
0: Sugo na pag maring.
2: Ayaw maring. Uy, kapis sa kito niya akong pangamaring.
0: Malik on ang pamitay, mag-turbo, male enhancer kanunay.
2: Yes.
0: Kailain po kayo ng muraga ng kuwano eh, ng sibudjin. So, ang ka na ba yung mga misis may blood is lang?
2: Lani? Oo, nanadag ka na ba yung kayo tang po, no?
0: Ayan.
2: 10 million rabang nananaw yun.
0: Uy, share din ayun na. Uy, kaya rin nga.
2: Share na nga itong live para dili lang kayo ikaw kamo makakita.
0: Asa man ito ang air conditioner dili? Ah, ito ko na yung pabog na wag mga kayo big. Eh, niinit man ako ang pamitay, Maring. Gaw! Niinit ako ang pamitay, Maring. So, ang ato ang oras, mga hinggala, alas 11:03 na sa buntag. Mayong morning sa mga namati kay Rondria sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O usab, Maring, asa tanapita madungong sab karon?
2: Madungong sab, tikita sa Kuan, 101.7 sa Bukidnon. Malay-balay, Bukidnon. Dili lang kanin siya, malay-balay, ha? Maabot po na higikan sa Quezon, Maramag, Valencia.
0: Ipasugong.
2: Ipasugong.
0: Og diri asab sa lugar ni Conilo.
2: Yes! Sa lugar ni ato ang kumari, si Kumaring Ray.
0: Aba, nagkapagatas beto si Maring Ray kato na kalabay ng gabi.
2: Di ba ka palong invite si Maring na, oy?
0: Garni.
2: Maring, invite po siguro, oy?
0: Babayan siguro tayo at makita sa Trinto.
2: Sa tunga-tunga,
0: giyon. Tunga-tunga, bro, tayo makita.
2: Sa Trinto.
0: Sa Turinto ta magkita.
2: Turinto.
0: Oo, sa tanan nga mga atong kaobanan diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Man sa mga damati nga mga guwapo ug guwapo karon diri sa San Francisco. Maayong morning, welcome, welcome, welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes. Andam na ba ang tanan?
0: Andam na ay
2: andam og andam na magparing squad na.
0: Kung andam na di pila na.
2: Pila na. Ano yan? Dapat yan si Jairo na po, no? Nagkabi ka na si Jairo ba?
0: Si Jairo na ganyan ang gitag na ni Kuan, ni
2: Jong Jong. Uy, gitirahan ko. Ano siya? Tulo mang sipo ni BBM, Maring Erika.
0: Baan siya ang saldi ko?
2: Ay!
0: May pataka ka panudlo.
2: Ay, ano po si Cuneo, si Conilo? Ano po si Yuma? Si Yuma, nagdama ninyo, Tia Daria, oy. Isip ba na? Lain lagi sila ay. Lain ikaw daw, ikaw daw makatawa nga ka ng kanaking dretso-dretso.
0: Wala gano'n yung makasuway ni si Coniloy o ka ng masuksok na usa ka pulgada ng balahibo.
2: Yes!
0: Anyakol na.
2: Oy! Napon na ito yung mga tagatabaw. Ano na nanaw? Naman si Tuber.
0: Haba si to?
2: Ah, si Tuber!
0: Oy, taga-solid.
2: Yeah. Kaya yung mga taga-solid ba? Kaya mo na ito ang mga taga-solid. Okay, labi na Andres kang Ma'am Lizelle. Salamat sa inyo.
0: Ay, salamat kayo, Ma'am.
2: Sa always nga ka Santon Gold Coffee Mix, Ma'am. Salamat. Inaot ko nga na amoy ako na ugma kayo mo balik mi. Kaya hotdan mo gumiliri.
0: Oo, ako may sponsor.
2: May sponsor na hotdan mi. Pero dihan lang siguro mi mag-api sa punta. Pero
0: dihan lang siguro mag-abot ma rin. Ito na siguro abdanan niya kay Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, murag dagang kay baon pa si Ma'am.
0: Ingon sa ganyang, ingon sa ganyang,
2: kapasakaban, dagang kayo. Kapag
0: talagaw kabuok.
2: Murat panahon na po na niya, mamalingki.
0: Oo. Kanya, Ani Bayawa, shout out, diri sa Laundry Laban. Always nagapamati, goods perminti sa XFM, kay Sadya kayo, murag makawar lang yun.
2: Nana po na si Chinese man, ano siya, naglanog-lanog mo diri sa programa, diri sa San Francisco Tropa.
0: Hi, good morning kang SM Ray Sura Vasquez. Yes. Good okay, morning.
2: Okay, sa imo ang bisping nga si Limuel. Limuel, shout out sa imo din ha. Okay, Ronald po di ay. Kani si Ronald ba? Kay si Limsako. Kay ano siya?
0: Si Ronald.
2: Si Ronald.
0: Nga, Ronald Trump?
2: Oo. Ginapa magpatila mi diri sa kuan ha.
0: Sa dapit.
2: Sa Tinago Andili Mawab.
0: Uy, tilaan na ito na diha.
2: Ay, ako tila. Ay, kamalo ba yan ka nga? Magnarapat ay karaban nila sa Mawab.
0: At ang imin niya sa Mawab.
2: Yes, mangantumin nila sa Mawab.
0: Sa Nuevo Iloco.
2: Nuevo ba to?
0: Abot, di po ba siyon?
2: Mura karon kakatapusan.
0: Kakatapusan sa?
2: Sa kalibutan.
1: Ayaw diba?
2: Nanapod ang CEO dire sa kuan, Pirido.
0: Kinsa na?
2: Pa-request ang kinit, patila. Patila, si Tuto.
0: Si Tuto?
2: Oo. Ang CEO. Oo.
0: Kuy, kumusta man to ato ang mga linyada dito, ato mga pamita
2: ito? Yes! Ang dire po dahil, hello, I'm watching from Purok, Bagong Lipunan, Barangay West Tagum.
0: Kinsa na?
2: Sige, si Rigais ko na yung Sir Lar. Huwag man natin si Sir Lar o sinistor. From Nistor.
0: Ay, si pa rin Nistor na.
2: Ah, si Nistor na eh?
0: Oh, dako ka na si Kargada Maring.
2: Ay! Agri man ako ka ng gabi po.
0: Dili ni sa gabi Maring kay. Ay,
2: kargador gina ay ni.
0: Stop mo kung tilaok Maring, oy. Napundo Maring, bago pa pumunta na nga all Maring. Nagunsa na itaan ni Maring, programa man na yun ta.
2: Lalain kayo si Alvin ay.
0: Isang
2: si
0: Alvin.
2: Si Alvin Guo, kaya siya nga, ayaw hilak. Kay mapangit ka, ay!
0: At least gusto kita ng pabilin tang guwapa man.
2: Ganon.
0: Oh, sa makausap pa mga buntag kang Barinistor, kang Maring Cecil. Binasa yes. Na Purok, Bagong Lipunan, Barangay West, Tagum City. Yes. Maayong morning. Salamat kayo, ha?
2: Bisan pa sa mga kuanday o ang utana lagi yun. Kano sa agad inyong caravan?
0: I-update
2: lang ka na mo, ha? Kana di buraga katapusan lagi. Karong katapusan
0: karong sa bulana, Mayo. Karong bulan na,
2: ha? Karong Mayo, ha?
0: Ay, sige.
2: Yes. Tanaw ta sa game to sa inyong Luka Donex. Uy, game to daw. Ano sa ba na
0: yun? NBA na, Manny.
2: Ay, NBA. Kay nagdula si Lolo Bron. Uy.
0: Kabali ba ka sa iming na NBA?
2: Ano sa ba na NBA?
0: Nabayot ang amaw.
2: Ayaw ba? Lagi ka na mga namaring.
0: Oo, kay amaw ang punta.
2: Mayang pagpaminaw ni John G. Librias.
0: Uy, salamat kay pare John G. Thank you,
2: yes.
0: Kang Ali Vicente. Yes. Kang, nyara kay, nakalimut ko naman kabanan niya.
2: Pagpuyo niya, Alvin, ha? Pagdula lang sa panit po niya.
0: Si, kuhaan ka to ang itsuraan nga teknisyan niya ba? Sa pagpamarugtan. Si Keanu.
2: Si Keanu, diyaw kayo na.
0: O, piliha lang sa Maring ang ilahang admin niya mo, ilang newscaster din ha, Maring.
2: Ay, di ay.
0: Si Connie Louie.
2: Usa ka mero, ngayon tagtad, bala. Bidok-dok, martilyo ang agtang.
0: Kaya ka doon, kaya na. Sakto kayo na sa ipamarog na ring.
2: Kuyaw kayo ng bayhana. Dili po na basta-basta.
0: Nakadugay na siya, Maring. Nakahamis ang telescopic, Maring.
2: Nakadugay?
0: Marang tirahan siguro ng BS1.
2: Ah, pero wala naman siya ay mong kuhaan eh.
0: Wala naman yung sukol.
2: Kaya atuan na lang ni ikuhaan eh. Bigyan eh. Ano sa man?
0: Wala na kayo. Tilaan na lang.
2: Tilaan na lang.
0: Onya da, ha?
2: Manukad ka?
0: Ako saan ko yun? Ako ang pamitay kaya yun. Nahiwi akong pamitay ma rin, ha? Balil mo si Kastampi.
2: Anta, natanggal ang tali lagi.
0: Ako ano?
2: Ingang kakagatong lamboy mo gamit. Nylon lang kakagat.
0: Dahil magod ako nadala ma rin. Nagabok mong buto ang lamboy. Kaya acidic kayo ma rin.
2: Acidic kayo?
0: Nakuhaan ma rin. Nakuha na ang lambo na yun sa acid marine.
2: Dalaan na.
0: Kasi may itong tilaan niya din. Kaya ito na yung pastadahan din. Kaya rin nga mahuman na tayo.
2: Okay, yun na ba? Burang man na ganang nakuha na. Nabarang nabahaw na. Kaya dugay mo kayo.
0: Dugay di ay?
2: Dali o na ito. Kaya mabahaw na.
0: Eto.
2: Da. Ayaw na ba? Patila po bidiri sa kapalong maring irika.
0: Eto.
2: Di na ka magmaaya na, Jairo. Kadoa, ha?
0: Kinsa pa.
2: Kamang mo ang buwan, si...
0: Si Ma'am Annie Bayaw. Ito pa rin nilaan, si Ma'am Annie Bayaw. Kinsa pa ilain niri, Abi?
2: Wala na yung mahabol?
0: Wala na.
2: Wala na?
0: Kaya
2: taklo ba? Wala yung mahabol, kaya taklo ba na?
0: Ito rin si Rani, kaya ba si Langabon? Ano na, ha? But anyway, ito ang pagbalik mga Maring. Ito ang tagagkiling sulat kang ipadangat.
2: Yes.
0: Sa ito ang tulumanon kay Nindot. Kaya ni siya Maring.
2: Wapo kaya ito ang sulat ron. Kaya almost...
0: Tagaanan ko sila
2: okulo. Almost kuha ka kuponban siya. Grabe sulatan. Dahas kayo.
0: Naro o?
2: Oo.
0: Tagaanan ko sila klo Maring.
2: Ano saan yung klo ni mo?
0: Nakabanag gamay kuan.
2: Ang makatubag sa kuan.
0: Inyo na lang kuan. Ay, maghaba mga igala, mabalik miss, human lang aning kanta ha, gikanta ni Pare Richard Toto. Ang awit na kanayon, Now and Forever. Ako si Marik Inday Erika, dili guapa, dili mistesa, apan ay good, makupiansaan kay Mangunay, good kong silingan.
1: Kailangan niya po niyo iyan sa kanunay panaban, si Tia Daria.
0: Unya. Ay, pagkapin niya.
1: Ano? Excited!

0: Sunod sa prisoan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo'y mga bagong clip. Naana mo'y mga bagong clip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong clip. Di ba exciting?
1: Okay.

Sugo sa maayong pabatasan tiya Daria o gamaring Erika. Tugote una ako sa pagpangayo o katahuran sa mga nananamati. Good morning kanyang tanan o thank you for watching. Maring Erika o tiya Daria, itago lamang ko sa pangalan nga Kony. Siyempre, usa ko kababae. Usa ko ka minyo. O gitago naman nato sa pangalan kaya kung nabana karon nga si Tober. Maring Erika o tiya Daria. Nakos karon sa sitwasyon nga I am a really nakalang gabasol ko ba? Gabasol ko ng anong naminyuan ko ni Stuber. Agaron inyong sabtan ang tinuod ng istorya sa akong kinabuhi. Sugdon ko sa dihang uyab pa mini Stuber. O gingon ini ang mga panghitabo.

0: Gun.
1: Balams. Tober, nalagi ka, Tober.
2: Dugay naman kitang uyab, ba?
1: Mm-mm.
2: Gusto na akong mabutang ito siguro sa kanyang prestada.
1: Mag-plaster ka niya.
2: Hindi ba, but-but-sabot na
1: kung mag-plaster ka niya, di ay.
2: But-pasabot na akong mag-minyo na ta.
1: Mag-minyo?
2: Mag-minyo.
1: Grabe po ka. Gadali ka.
2: Wala man ko gadali. Nga ko lang nga basing mailog as lain ba?
1: O tinan, anay ng imo ha. Walay makailog. Pero ayaw pagdali. Ayaw ko kapiki ha. Pero imo ko aksyon ng kapiki ha. Dili pa ko gusto magminyo.
2: Minyo, nagutagod.
1: Pa ko gusto magminyo, ayaw pagbuot.
2: Magminyo na tabaron nga.
1: Hulata ang sa tamang panahon. Kaya ang panahon naa sa tama.
2: Di ba, abin mo my loves, gusto na kong maminyo. At kaya aron nga. Di mo bugang pahilabot kung dito magminyo, dito mo pagkasal ko. Di
1: ka pa,
2: di ka kuhan pa kuhan yun.
1: Huwag loyal ka sa imo ang mga minyoan, dapat dito nakapahuman sa minyo, gusto ka mo hilabot.
2: O nga, hantod, karos aman ta magguan ani. Sigurad tak agwanta ani, ako sakit na bayak kiningan kong pusoon.
1: Uy, ipaipit na! Nuha man ang pugsun.
2: Sige na ba?
1: O kung saan ako ang desisyon, maugin na, hulata ang ako ang desisyon nga pag wala pa, o dili, dili sa.
2: Paita po ni mong lakihang mauyab, oy.
1: O saan ka? Nakagusto ka sa ko, labura mong gawin mo ang pungson.
2: Ano mo ta naman kagagusto? Ang gusto na ko mag-iminyo ni mo.
1: Amo gani.
2: I love you so much, kikunin mo, my love.

0: Di juga magigminyo sa kuha, di juga
1: magpapasal. Tuberculosis. Ayaw pag, ay pagbuot hulat ta.
0: Sandaw ni. Murabal, ula, masiguro ka mahigugman ako.
1: Pohon! Pohon, pohon.
0: Higugman ako, wa?
1: Yes, of course!
0: Ang pakuan na kuno ko, be.
1: Ano ma, sabi labot, anang naabot ba ito sa kuha? Ikaw, tuber ba, kanang, ikaw pag, nadyugay pagamanyakol.
0: Gatuging uban, kailan ako di pa sila uyab, kakuan gyo sila. Ikaw na uyab ta, sumunday ni.
1: Lahe ko! Don't me!
0: Muna ikong ganahan klaseng pagkababae ni mo ko ni.
1: Ayaw ko.
0: Wadyo ko na, wadyo ko masayop kaya ikaw akong gipiling, ikaw akong gipanguyaman o nagdugay atong relasyon.
1: Yes! Hmm. I am not a girl that is easy to get.
0: Mm-hmm. Murag business first. Paho ka na lang gabi, orang niya mahumanta.
1: Kana, murag sure ko. Mabot pa mo.

0: Aba dai maring.
1: Oo, maring.
0: Ala, oy.
1: Kaya ako agun gusto ka naging kanagin dako kay kargada ka ng sakto-sakto gani nga mo so, burilod pa?
0: So, ba't pasabot ni mo? Anong gusto ni mo namin yung anong ako kay kargada
1: yes!
0: Di?
1: Yes!
0: Ano ka na rin si si Tuber ka nang iyab ni mo rin wala pa rin kakita ni Ana.
1: Pero wala pa kung makita na ako ah makap, di ako makabalo.
0: Abir, abir, og dili na akong kargada si Tuber bi.
1: Di mo ko katingog ba rin? Ay, wala pa man ako so, nakita.
0: Niya kung halimbawa nakasal na mo niya ka nang wala gamay na iyang kargada marin, biyaan naman siya.
1: Burang magduha-duha na jukuan na marin. Kaya akong gusto, dako rabag yung gaya marin.
0: Oy, suwayo sa marin. Oy, ito sa ba?
1: Ano naman marin?
0: Para makita niyo, magpinawi akong, akong banan ako nga sa Edgar o.
1: Oy, ano, dako pa siya kargada marin?
0: Wala pa may anong kasal marin. Giyak ko na nisang gipatilaw. Sus, nakitaan ako marin.
1: Sus,
0: murag 1-8 marin.
1: Wala ko na si Edgar ang takiang na gamay, kinigamay ang bagta.
0: Ay, kaisa marin, yagin ang igaid marin para di mahalata marin.
1: Uy, inaasin ko rin ka na kong kay Edgar.
0: Advice ako sa imuha marin, aron di ka mapakyas marin. Swayo daan ang imong uyab na si Tuber, aron makitani mo kung dako ba si kargada o dili.
1: Tuod no, para makita po na ako kung sagay ka dako.
0: Anya, na...
1: Tuod ka na ako. Kaya sbatod pa niya, kami niyo una sa sakuha.
0: O sa pagiging ang langay ni mo ano, uy, minyuin na, uy!
1: Maray mo, ganyan akong paniidaran ko na kayong uda ko, bigyan o gamay.
0: Si Marvin ganyan, minyo na kayo si Marvin.
1: Si Marvin,
0: ay, pasok lang. Pa.
1: Ah, sige, ako alin. Ako pa rin susihon, Maray, kung unsa ginakana ko iyang kargada.
0: O, i-monitor na, uy.
1: Ako na yung i-applyan o monitoring.
0: I-surveillance ko na, Maray.
1: Ako na yung tasigan si Tober.
0: Anyang style maring?
1: Ah, tuloy ko maring. Ang style maring. Ang style maring. Ang maring.
0: Ano yung CR maring? Butangi o CCTV?
1: CCTV?
0: Para makita ni pa. Hiunin mo dito si Tober niya kung makita ni mo dito maring.
1: Sige, ma. Mo, try ko niya. Mapalit ko maring. Sige, maring. Salamat maring.
0: Mapalit sa online maring.

0: Gipanhiman ko dili mo rin sa bahay ninyo. Masino kay plano na ko. Kawangi.
1: Ako? Ni plano? Never.
0: Masino na kay plano na ko. Gagutlo na ko pagkalalaki ko.
1: Maragi. Maragi ito, Mayor. Maragi ka po yung kika. Panghihisa dito sa CR. Lakaw dito pag-iit.
0: Wala, wala mo. Hindi mo ko kahiyon.
1: Hindi ka nagbaktas.
0: Ay, tuod, no?
1: Panghihisa para maka... Mapresko ay mo ang panangboy na tawa. Eh, hindi. Tanawan ka ni B. Tanawan ka ni. Dapat man siguro rin CCTV ako napalit. Huwag mo ko'y nakita. Alak ko. Nip-nip mo kayo rin CCTV ako napalit. Pero ano? Ano ba ko'y makita nga? Dako mo kayo ang abresiyahang sipa? Huwag mo. Makita, oy! Hala! Daot yun yung CCTV!
0: Kaya na rin yung si mong... Namang ka rin nag... Sino kitanaw mo siyang cellphone?
1: Na ako, kitanaw namang ko yung message!

0: akong si Kumare.
1: Lain na yung hangi.
0: May birthday on yan daw.
1: Lain yung share kung mo share tadi ako makakanta, matagkalit.
0: Di agad, makagwapo gila tinyo di ako. Sina di ka, sampul na eh.
2: Nagkaroon.
1: Pinando po man ikaw.
0: Ay! Ambil mo na kung si Matt Monroe, si Fernando na ito.
1: Pinando po niya ko ha. Kasi man, sampulan tayo kanta.
0: Sobe!
1: Saman, saman.
0: Madre. Gusto lang kita dire sa sala?
1: Imo kung gibira.
0: Dire ta sa sala. Hindi mo ta sa CR.
1: Ano yung sa sala mo ta sa
0: kwarto? Abi dalang dola kita sa kanghaan.
1: Sa kwarto ta mo sa magkaon?
0: Ayos sa, dire sa
1: kasi mo kusalit sulod si Donix diri ba?
0: Nag-break ka wala?
1: Mag-deliver ba na siya duck rice?
0: Nag-break ba ka wala?
1: Brief?
0: Wala mo makari brief siguro?
1: O nag-brief, oy.
0: Oh, abray mo siper, panirado sa.
1: Oy. Mabit na minta ng amigas. Gusto man, kuni, nagka-desisyon na ka, magpagkasal na to.
0: Ako sa una-una ako.
1: Sige rin, magkakuna-una, oy.
0: Tagayan akong gamay time. Mura gamay magkakanang... na lang kayong oras akong kinanglang gipangayo sa imo.
1: Mura magkakanang...
0: Gamay na lang kayo. Ayaw, Tsuber, antusan na lang ang gamay mo oras. Diha, makadesign na Diyokog unsa ako ay desisyon sa imo.
1: Mura magkakteador sa last two, siguro na hunang number.
0: Inon anak ko na siya, amang bayan sa imo. Kaya kinanglan pa na i-compute.
1: Ah, sige.
0: Kaya kung makadaog ta...
1: Ulis ako kagabi na.
0: Ah, sige. Ampil ka nun
1: ay. Basta makadesisyon kayo.
0: Yes!
1: Pakasalit ha.
0: Gamay panahon na lang. Ay, saan niya akong CCTV? Dapat makayo niya akong CCTV. Wa man ko'y makita. Ako dito zombie.
3: Ayaw naman.
0: Ang niawas niya lang na tubig ako nakita, pero wa man ko'y nakita. Saan niya ang kargada ni napitan na butang?

0: nga rin kaugdia dariya, pila na istorya. Nisugot na lang dyan ko nga mapakasal mi ni Tuber. Kaya lagi nga, may bawaan gina ko, bounce ka na ko rin iya, pero di ba makita o ganang kutanaw na ko sa CCTV, puti Jess Maring, oye? Muto napakasal na mi ni Tuber, kaya I love you so much, sabukuan ni niya. O niya, pag humansa mo ang kasal, mo ka ni Maring Erika ang mga nahitabo.
1: Salamat kayo, kuniha.
2: Yes!
1: Nakasal na midtown ta.
2: Magpasalamat siya nga. Nisugot na ko sa imo ang ipangandoy.
1: Kabulubagad ko niya nga. Grabe ka, excited ako karong gabi. Una kay kasal mo to kaninang buntag.
2: Kabalot siya ko. Kaya naganakit ko kinambrasan ko kay kamanggunit.
1: Bisag ka kapoy sa pag-abi-abi sa mga bisita, pero kondisyon ka po na kong lawas kay
2: sure?
1: Excited kay kong mutilaw ni mo.
2: Kanahan lang kong buwan na to, bro.
1: Kita naman duha dito sa tumbay. Kita naman duha. Sugda na to ni.
2: Ay, sakit ito. Okay, grabe. Excited nyo gaya ka?
1: Mas excited mo lang.
2: Ah, tara, tara! Sakit
1: ito. Sakit ito gaya ito. Na to.
0: Dali na.
2: Ay, sasin. Ah, sige, sige, sige.
0: Ako, gusto mo daw. Sunta.
2: Ako, abrihan.
0: Abrihan mo. Ha? Usa may mura maka nakuyawan mo ba? Nakuyawan mo ko siya gita ni mo!
2: Kakalay!
1: Nge, ba?
3: Unsa ka ni Tuber? Mura man nagkalong ko!
1: Ayaw po, isinggit kayo mauwa po ta, oy! Maulaw po ta sa mga silingan!
3: Mura man nagwals na ni Tapuan! Unsa na nilal ni Pusod lang!
1: Honey, my loves!
3: Mauna ito kung nakita nga wadyo. Amin na kung CCTV ang daot kaya may nakita.
1: Hoy, di na kakabalibad kay kasal na to eh. Mana na kunin mo, guantahan ang doon sa kagamay ng akuwa.
3: Ang sama na
1: ay,
3: super mo na lang tungaw.
1: Kaya nga no, di gilok? Gamay to, pero gilok man.
3: Gilok pa eh.
1: Oy. Sige, giniper ni mo pagkuha sa mo na, uy, ano giniper? Gilok kayo, gilok. Hindi ka ganahang gamay.
0: Ay, nagilak ko eh. Mudakura lagi ni. Mudakura ni kay bata naman eh.

Ay, nga rika, ugtia da riya. Muni ako ang problema karun. Kayo nagpa-tuo pa ko sa tambas ako ang kumari na ako na si Mads Waning. Sila ni Tia Prising. O sila ni Tio Sidoy. Dili ang tama mo sa punto nga ma-surprise ko ni ako ang nabana nga si Tuber. Kay hastang gumayag sa iya ang kargada maring Erika. Sus, marajog ka ng agungan sa mais ka na saot maring, oy? Pang kinder ang size ba? Nagbasol jog ka ayaw ko kay kana galing maghilabtan ko niya maring, no? Sus, mura lang ko ay kigwa ka gilok-gilok ka may. Pero ano kay mahimo kay kasalbi ay mini tuber. Kasalbi sa simbahan o sa huwes pagyod. Ako mga pangunta na mo ka ni Karun. Although nga, mahal na ko ni si Tuber, pero di ba na ko pugan nga magbasol ko? Uy nga, hantos-hantos ba na ko ni pasano ni aning suliran nga di ko malipay marin? Kung kamo ako, kung ako kamo, o sa may angay na ko pagabuhaton. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo? Connie.

0: mo kanto mga naring ato ang kaagi nga ibasa karong adlaw mga igala simple nga kaagi pero medyo bugat biya po ni maring Daria ay at anyway, ato sa yung itimbaya ni Tia Daria, ha?
1: Yes, napod rin. Napod rin. Pahabol nga timbaya.
0: Pakitimbaya daw, pakigreet daw sila ni Maka Richard o Mac Richard Tailoring, si Mr. Ranil Daculo o Daculio, eh, Mr. Dudes Dacula, sa may barangay Central City of Mati, gikan kang katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: Nga to ang mga taga-Mati din, hindi po magpalupit.
0: Ito siguro sila magpatahi o nindot sa mga uniform.
1: Ay.
0: Oo, kay medyo layo-layo naman rin as Dakbayan Stagom. Anyway, ito itimbaya sa makausap pa ang Mac Richard Tailoring. Yes. Magpatahi siguro tag-bra di ha, oy.
1: Okay. Kanang bra nga isalay sa pitaanan?
0: Kanang bra nga kanina, baka nagsitunga. Kada hungaw pa ayaw na rin. Kanang ko ayaw.
1: Shout out po na yung diri sa Mira Puentes. Si Mary Rose di ay ni...
0: Oh? Si Mary Rose?
1: Si May Rose.
0: Ah, May Rose. Aba, diyan sa kuwan, katunay ang buhok ng muraga
1: mais. Ana pa si Arcelia Umaki. Ana si Maro, diyan walay nakita, kay mura di ay tungaw.
0: Uy, Maring, pwedeng... Anyway, kung gilok na school time, mas gilok, ginasya Maring. Ay, spoko mo ng tungaw, Maring, kung muna yung makot-kot sa imong itnigil, pwede mo ganing gilok ka.
1: Ay, napon si... Kwan, si ana po si Alvin, no? Alvin Buok.
0: Si Alvin.
1: No, ipapaak na lang yan, tabay ni doon si Amigas, para mo dagko. Okay.
0: O ba naman, o pinisilin mo, hiyos naman gihapon.
1: Tama. Sali naman kayo ng Amigas po.
0: Atong kuhaon ng mga lantip ng mga tambang sa mga namati karon dira sa Tibok, Mindanao.
1: Ang namati, kikan dira sa Mati City.
0: Okay.
1: Bukidnon, o sa San Fran.
0: 0966-306-9569 o subon ko, 0966-306-9569 o live sa takaroon mga higala sa Facebook page. Pakisearch, palihog ang XFM 107.1 Tagom o ang XFM FM Mati City.
1: Yes.
0: Ayan, tayo sa... i-follow niyo mga maring, ha? Og
1: namo karon sa live o i-comment ang iyo mga ang iyo ang kung say kuan ni ang yung tambag.
0: Tambag niyo kang kuan kang kuni.
1: Kuni o si tambag niyo.
0: Malasa yung kuni.
1: Si kuni ang tambag ha, dili si tuber ha.
0: Oh.
1: Ayo ka tuber kay magmahay mo.
0: Pero ambot ning mga kani si kuni atong sender nato, malas gid siya.
1: Ay, pilihan lang gito siya.
0: Kaya di pa siya ginahago ng gagmay.
1: Matod pa sa istorya, mas gilok man daw ang kigwa. Mami, kigwa kayo mo gilok.
0: Sakto.
1: Yes. Bata ka rin gamay, di magaling katulog.
0: Yes. Kita ka rin kung mabutangan at tungaw itong itmigil, mas mahasol mo kayo pagpaayon.
1: May nalang niya ko, kasi pag gamay ni, gamay lang gito siya.
0: Kaya pa, gamay po niya ko, Maring.
1: Pero bawi man siya, Maring. Ay, nakuman po ng pickle ball.
0: Bulog yapon man eh.
2: Ayaw naman.
1: Masa dahil si Ari Masilando, okay rin gamay. Kaya ako man yung pickle ball.
0: Yun yung grabe piting kuhana to niya. Oy, kaya bulog ay akong kuhana. Kaya si Kibanga sa... Muna niya karon ang istorya ng kinabuhi ni Kumi. Nga dilit taka relate ani Maring. Kaya ato mga bauna nagko magargada.
1: Dili kay ayo dili yang napilian ya to man pod.
0: Ang gipakaslo ni Gunya na Maring.
1: Ano mo daot sigurd ya CCTV?
0: Dapat sakto tong giingon ni kuan yang si Mads Waning ni ba lan etyo suning dali. Kuan nga dapat lilion sa gidaan. Una ni mo pakaslan kay masigda may ba.
1: Ala na dali ko bito sa tarungan na dag malas okay katuo biya ko sa bagong station sa Dagom.
0: Ay nako mga Maring. So ang iyong tambag bi kuan siguro na sa ato ang kuan bi.
1: I-comment na ang iyong tambag o i-comment og iyong i-text na lang para mas dali.
0: Ay text ayo kada nang ato nang basahon mga Maring sa mo ang pagbalik. Syempre kini ato ang programa hatod ni kanato mga higala sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay sangkap nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina nga sigurado mo alin sa mga balatian. Mapalit kini sa mga pharmacy butika nationwide. Mapalit sab sa ato ang Yes to Health Clinic diri sa Dakbayan Stagom mahadapit sa
1: Ganti Road ha. Makita niyo diha padong sa left side. Entrance lang din sa public market. Makita mo Yes to Health Clinic. Tapad lang na sa kanto nga naay bugasan.
0: Oh, pangita lang si
1: Alangga.
2: Ayon.
0: Ay, maghawa mga higala kaysa mo ang pagbalik. Oh. Ratsada, tila greetings.
1: Tapos ay pakapin mo rin.
0: Kinsa na siya.
1: Ah, importante di ha. Taas ang dila.
0: Taas ang dila.
1: Ah, importante na. Good noon, mga katropa. True love. True love, dili basin ang private part, ha? The whole person good imong dawaton.
0: Yeah.
1: Ay, kuya ni iyang tam...
0: Kinsa na siya?
1: Si Ismaela, si Bilanyo Asuncion.
0: Aba, magaling siya magtambag, Marie.
1: Yes.
0: But anyway, ito na balikan ng mga tambag.
1: Balikan na lang siya.
0: Pagbalik, diri agyapon sa inyo ang Gipanga nga istasyon kini ang XFM Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, par, alay, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpari ka? Nakay gusto niya? Charot.

0: akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
1: Santo Plus Gold. Papalit sa mga butika na dukol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami nagkong basa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kundi yan, pero nagkuha-kuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi mo. Buntag na po, walay. Halang yung kutok-kutok. Salamat ganito ko na nakadungo ni si Dr. sa Houston. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilap.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, ito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, play ang epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyaan kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daoman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, ba't yun og kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko, Birmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mabalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Kalipay.
8: Pre, patunggan to nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Oh! Food supplement from Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan. Huwag na babainhan. Huwag kahatag o kuso. Huwag resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Pinormauta. Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Mga katupa. Excited.

0: Bueno, balik tama nga igala sa tuang dulumanon. Kini ang kung ako ikaw katropa. Kung ako ikaw katropa, kung ikaw ako katropa la. Kung kitang tanan sa mga ato mga steeping anikurong kalakihan ni yes. Mga maling. Sa kaaging ato ang gibasa kaagi sa usa ka babae nga si Connie nga namin yo sa usa ka lalaki nga iyang lugar niyang uyab. Ayan dito niya na diskubrihan pag kumag kasal nga gamay day kaayo og gargada.
1: Gamay kayo ayan tabadido.
0: Dito gibasol siya maring. Kay murag di gid daw maka hatag og kalipay gibay nga ana maring.
2: Wala ko kabalok sa mga
1: kayo sa kuwa. Malipay naman po ko kang Lando.
0: Kay, unsahay mong gumingon tagang eh, sahay mga ringa.
1: Si Lando mong gumingon, dili mo kayo yung sa kuwa, nga dako.
0: Unsa man, yahan.
1: Kanang standard lang siya.
0: Kumbaga, square, ana.
1: Di ka mga wiki nga ito ang kuwa na naman rin.
0: Murag pan ba itong square bread? Anyway, ang ito ang programa mga higala ha, kining lingaw-lingaw lang nito mga kuandali at mga pasalida diri ha.
2: Yes!
0: Lingaw-lingaw lang nito ang tumong ano mga maring ha, walang kukontra.
1: Yes, walang kukontra.
0: Walang mo supla diya kay kaya mo ang mga steeping
1: mga maring. Ito sa nangyong kibaya on maring.
0: Kibaya ha.
1: Naman na ito ay watcher from Singapore.
0: Ay si
1: Wasaki Agiri Vlog. Hello, good day watching from Singapore.
0: Ay mga taga Singapore. Ah, mga taga Singapore, maayong morning. Salamat sa pagtan-aw.
1: Medyo layo din siya maring. Kaya naman ta, naramat sa Wan. Singawan.
0: Singawan niya. Singapore siya.
1: Udagan pa siya o Singa 2. Singa 3. Three.
0: Agi pa ta sa Tagugpo. Tagbina. Bilaran.
1: Layo pa siya pagmaabtan ni maring.
0: Nagan pa tagmagian nga mga ti.
1: Yes.
0: Kisa pa'y naadya maring. Kaya to lang yung bigwasan.
1: Ato ni Hologabon ang mati maring.
0: Diri asab sa ato ang mga namati sa Mati City sa makausap ang mga higala. Nagaking salamat kang sa Mac Richard Tayloring. Mga namati karon diyan sila ni Mr. Daniel Daculo. Sa pag-isakto magbasa ni Maring Daria. Daculo o Daculio?
1: Daculio.
0: O si Mr. Dodds po.
1: Daculio?
0: Daculia po. Basi Daculo, Daculio siguro ni Parias. Lailayos lang apelido mo rin ora o ang diferensya. But anyway, salamat kayo sa pamamati mga maring kang Mr. Ranel o kang Dodge diyan sa may Mac Richard Tayloring sa Mati City, particularmente din ang mga higala sa may Barangay Central sa Dakbayan sa Mati, Davao yes. Oriental.
1: Diya sa kuan sa Madam Market
0: sa Madam
1: atuang kuan de mga amis ng amigo ng mga si, tindera
0: nabasera diya nga si Indayut nga
1: Inday
0: Tato diya
1: mayawan ang punta
0: si Indayut nga katong malita tong kaoban sa Davao City DI nga tsada po kayo mo ut nga maring ikaw na ut nga daw maring ayaw pa na sa ipan ako maring pangutan ako maring
1: sige diya ikaw na maring
0: Ay, anak po, Maring.
1: Mura matog, iro, Maring, ka nang gigukod.
0: Mura ka, iro nga ka nang, kita ganig, hadlok ng mga butang. Oo. So, ito yung sigutan ni Maring, ang kaagi ni Kuri, kung ikaw ba sa iyang lugar, Maring, o parehas ba mamubati yun, mura magmahay sab ka?
1: O kani, ang kayahan man good, iya dapat iyang gusto mo din siya dako, dapat iyang iklaro.
0: Dapat iya na ang gikuan
1: mo. Palit siya ka itong mahalor ng CCTV.
0: O di ka nang, sige ba silang date-date maring? Iyan man ang mga bagit-bagiran, maniyan na daan.
1: Or, iya, pakalitan niya kuot ba? O sa ba ito? Amin ako na yung silyo?
0: Iya, dito mag sa nabiktima maring. Unay sa siyang tari, mga kanaganing ayak na daw magpakasal kung makuha na. Ayak na magpahilabot kung nakasal na. Diya sa nakuhaan maring kay...
1: wala na sige siya mabuhat na maring.
0: Kay
1: kasado naman sila.
0: Kung maabot sa punto maring, ayak na siya nag... Pailabot niya na kasalan niya ka ng sanghan di ay maring.
1: Oo, oh, oy. Ulahin na bang pagmahay maring.
0: Di naman niya gusto, di ba niya pwede paopirahan. Alam nga mag...
1: Kana maring, pwede pa na paopirahan.
0: Niya mga paopirahan niya, lahay man na kayo maring.
1: Kani maring, kanang iyang kahimtang karon.
0: Di na may opiraan na ano, di na may mga opiraan na siguro.
1: Okay.
0: Padakon?
1: Padakon?
0: Kanang
1: kuanan... Mudako pakahato?
0: Siyaan gamay, niya pang sansanan o mga kuan.
1: Butang ang gapas? Burak unlan ba? Burak unlan!
0: Gusto mo na minatay kayo butang mga gapas, Maring. Hay, naku. Nalilibog akit sa aling kaagi ni Kuni today.
1: Sige, basahon ko na ito. Burak akarayayang comment.
0: Birahi na yun na siya.
1: Yes, Kaya si Ma'am Ismaila Sibiliano Asuncion. Ana siya good noon katropa. So love, dili basihan ang private part. But the whole person imong ginawaton. You got to love me for what I am. Yes, kanta man niya. Timsong man niya yung ipakita.
0: Ginglisanta niya man.
1: Yes, timsong. Oh, love me for what I am.
0: Oo ba?
1: Kasi pag-un sa nakagamay, dili na basihan. Matod pa ni Ma'am Ismaila Sibiliano. Ana siya nga ang basihan yun at tinuod ng gugma wala sa parts.
0: Pero kung tala ko, kanong namang gidagdag mo, inapoydag ko, pabor-pabor, siguro kayo na maring, no?
1: Kaya, oh, ma'am, ipaliyo kong tubang ka na. O, nung pabor-pabor ba nina, may gagmay na idag ko.
0: Dapat gi-balance sa tanan, kay kuhan.
1: Huwag matod pa ni Mar, si Marjay nga, siya ni, mananaong, March.
0: Sa ingo niya?
1: Bulitas daw, ingo ti Bimbim.
0: Aba,
1: saan magbutang ang bulitas?
0: Saan ang bulitas? Katong nang...
1: Saan magbutang ang bulitas? Sino nga mas dako pa mang bulitas kaysa ibutangan?
0: Di ba kakapot?
1: Saan pagtapot nga mas dako pa ang bulitas kaysa iyang butangan?
0: Saan ka i-wielding sa ba? Agwanta lang jud ang sender, bisan gamay ang kaitanang gamay, may puruhan pangamudako. Ana lang maring. Gikan kang Elrin digin yun na ba? Di po ni basta-basta komento si paring Elrin. Ang gamay mo dako pa. Pero ang dako, ay murisiko sab oy. Murisiko. Murisiko sab na dako na rin.
1: Bakit ko mo na siko? Ay wala mo na katong usay panit niya.
0: Wala gandaan ang panit. Siguro
1: ko ano? Og wala gilay.
0: Ano na siya maring?
1: Eh, ano na?
0: Parang laplapo na yung mga pansiko niya. Iputos dito maring. Kung baga murag ka ng lumpia ba?
1: Lumpia? Ay!
0: Oh.
1: Irap na mo, irap?
0: Irap na murag turon maring. Ay, loko.
1: Kuya po kasi. Lain mga nitambag si Mark.
0: Ano
1: si Mark Gregory o? Oh, ano siya o? Oh. Ipaputol na lang na, ma'am, ipakaon sa pato.
0: Mahilo ang pato.
1: Ay! Kaya good mark ha? Imagine yung tagaan, og hilo ang pato. Uy, pwede ba ang pato? Makakaon na.
0: Buangan, ganyan mo lang pato.
1: Okay, ka mark. Pato. Pato tingyod.
0: Dahil lagi ka mark ay... Usapay na ali ha? Anyway, mga
1: tapulan, may 9 million mo tanong ang daggan kay viewers
0: direct. Uy, igual, siguro i-share, siguro na maring. Uy!
1: Wala, no, karoon pa sila
0: busy
1: na...
0: Busy sila karoon maring kay Bernice Ron maring.
1: Ay, Bernice
0: di busy ay. Ang ato ang mga tigilit karoon. Okay, so ato na siguro ning tambagan ni kayo. Man naman sila, kita na po'y mutambag ani maring. Dumanong tanong sa pagtambag.
1: Pwede, pwede.
0: Ako ani no, kung ako ani no, ganing istoryahan ni no, na ako masulti ani kang kuni, sala gini mo ni kuni. Sala gini mo ni, wagi appeal, way sala si, kwan sa ni, si Manswaning, ganyan ko. Nagkatambag mo sa imo ha.
1: Yes.
0: Sa ni, kwan, sila ni, sa pati uban gani maring?
1: Sila kwan, sila Alvin.
0: Sila Mark. Sila Elrin.
1: Elrin. Joanna.
0: Oh, si Joanna. Sila man tanong katambag. Kabalo man sila sila. Sila mga ani. Kanang kinaraan na ginang uldo nga wapay dautan sa imong tumong nga kanang yes. Ay nakakapahilabot nga kanang ganing minyo na mo. Pero
1: tarong mambod siya kay...
0: Pero manaing ana.
1: Ay, us dito na dyan ka manghilabot o panguman siya inyo ang kasal.
0: Pero doon ang gila, dili malikayan nga mga problema sa mga ni Karun o.
1: Yeah, pero lahi man po ang iyahan ng tumong. Kaya dili... Nagkukargada man niya.
0: Kagaba.
1: Siya ang naginahanglan, di ay.
0: O gusto siya nagkukargada. Ato siguro siya sa New Korea ka na si Elrin de Guignon dito.
1: Ay, naku rin na kargada si Juan.
0: Mura ko naunin ka ng kwan niya. Mura ka ng didosi nga ka ng... didosi nga ka ng maso.
1: Oy, naku rin niya. Ay, pati mong ata.
0: Ay, sige, at pati mong ata. Uy,
1: makapamaos,
0: uy. O di ba ka, matos dito kang magpatambag siya kang barini store, di niya sa may purok bagong lipunan.
1: Pwede, pwede.
0: Unsay mga, unsay ang mga style ni barini store, kaya dako mo na si Cargada.
1: O gusto pa dito siya mo dako, ato ka kang donex, pakano ng black rice, para mo dako pag yun donex.
0: Pakano ang mga gulay.
1: Yes, yung mga otan na gandi akang donex.
0: O di ba ganyan siya matagbaw mga maring, matos siya og pagsamangan.
1: Yes. Kung gusto ka mukhaon na, ato lang mura puwente, nakananan niya.
0: Oo. Oh.
1: Nasi Miros niya.
0: Nasi Miros, ganahan po na si Miros na kong kargada, sab.
1: Oo, oh, yes. Kamano ko.
0: Mamunay ka na ni Miros, kanandag ko kayo mga kargada. Kanang halos na kay dadog bukas pagkahuman.
1: Ano pa ka si Dwayne, no? Ano si Dwayne, no? Apelan lang po rin yung tudlog pusulod.
0: Uy, may mga pa...
2: Uy, may mga pakapin.
0: May mga plasing. May mga kuan maring, may mga kuan.
1: Mura, mamagtapok na dito ang mga onod.
0: Ayan.
1: Uy, kalukoy po yung tawang sa babae.
0: Gusto man ay...
1: Loy, kasi ko ni Ana, yung abot... Anong maabot mga sa tudlo?
0: Abot mga sa... Ato na ba tambago ni mga taga San Francisco, Bic? Kung sila yung tambag, ani, Bic?
1: Ang mga tagbalay din na, tambag daw mo. Iyong tambagan na inyong kauban nila, kanaraman na niya ang nagsabalag
0: siya. Igo sa Waidining, Maling.
1: Igo sa Waidining.
0: Wala ginabaw, kaya maigo din sa Waidining.
1: Nakin ang bisig sa kuadri, ano siya? Irsit kayo niya si... Irsit kayo niya si Erika!
0: Napaigingon ni Riana.
1: Kulis ka! Kulis ka, Erika! Irsit!
0: Ano siya nga? Jilly na lang.
1: Ay,
0: ako ba na ha... How would, ano, 5 ml or 10 ml? Aba?
1: Ay, ano siya ka na ang kasirat?
0: Butangan siguro. Saan ay jilly ka nang...
1: Tamal na siguro na ka na may ml.
0: Basig, iturok siguro ni Maring.
1: Turok niyang gusto. Petroleum siguro na iyang gusto.
0: Sis, pag gumagano, mura na ginig katong, ayaw. Katong balanghoy nga makahilo, Maring.
1: Alam ako yung nadungo ka na, katawal, bawal ng mga...
0: Bawal na siya, Maring.
1: Bawal na, Maring.
0: Oh, naghanap po ang namatay, Ana.
1: Yes, tagsaray libre, Ana.
0: Kaya na, na-inspeksyon, Maring. Na-inspeksyon. Sabay ka.
1: Kuya, napag-ipakapin si Dueno, Ana, bagay siya.
0: Ang sige.
1: Iring na lang tayo, malingaw, Ana.
0: Saan ang iring?
1: May, ano man, mag-on saan iring ka to? Magsige o pangamras?
0: ako sa iyan, Maring, noon ako ikatambag, Maring. Nahid ako kayong balitik diri sa huyong-huyong sa La Pilipina.
1: Yes! Mako na dapat ako itambag.
0: Ihii siguro dito, tuber, ihii dito itong huyong-huyong.
1: Itong atpang ila, kuhaan, ila parin mo.
0: Ila ni Papa Cards.
1: Nahid ako kay Acacia din ha, masin motokar bi ay.
0: Kay basis ako ang under monitoring, nahid na yung mga jatot nga.
1: May mga jatot na puyo.
0: Mga residente.
1: Dapat ihiang granin mo di ay.
0: Oh, muna ihiano aron nga bang buyagan ka.
1: Para pa buyagan.
0: Nya
1: posibilidad.
0: Si tagbaw no kag pasaan anak kay muda.
1: Ayo ba. Ara pagpasaan nimo imo nang lockdown ipadong simong liog ana. Simong kabaga.
0: Kapoy ren jote kay di mo anlaw kag pasaan sa imo.
1: Asa ka pa ren? Puyan ya kon kargada dako kayo.
0: Nya kong bitaw ning ana no kadto. Dako biang issue na sa Pilipinas ay.
1: Yes.
0: Kaya kita ang mga Pilipino, nagmay kita mga kargada, majority ginato. Nagmay kita mga kargada, kaya naingon nga, para naingon si Kenneth, ginako na lang kanyang iya ha.
1: O, naingon siya?
0: Naingon siya.
1: Nakita niyo mo, na, siya color?
0: Marasiko sa... Marasiko sa kuan, kanang kindergarten. Tiloring na gore, naminaw sila. Aba, naminaw ko mga taga-Tiloring.
1: Daganin salamat sa mga taga... Sa itong ka-Tiloring nga pa, Marie.
0: Mac Richard Tiloring.
1: Mac Richard Tiloring.
0: Ay, patahe, igor, may mga itnaps diya. Uy, nga maong.
1: Parang, Kanang mga sastri niya, pwede ako magpatahe kong katong naayong kwilyo. Panti ka na kwilyo?
0: Okay. Huwag naman tayo yung oras tayo, Marie.
1: Ay, magbabay ka, Tani.
0: Ay, naman, itong kinato ang programa, mga ikaw, mula, lalingaw tayo, nalipat tayo.
1: Dakay, salamat, ha. Kikan din sa Mati City. Itong mga listeners, kikan din sa Bukidnon. Bisan pa din sa San Frans.
0: Yes. Anton Lones, mga higala kita magduwan o
1: yes.
0: Sa imo ang Gibanga
1: Lones sa Putbohon.
0: Kini ang XFM Tagom. Ako ni si Maring Inday Erika Delik. Papadalimis tayo sa apan. Ayaw ko piyansa. Basin ugma. Maako na ka. Bye-bye.
1: Kailan niya ba yung iyaan sa kanon ng panamang? Ay, nawala na ko. Ay, mo kung ibaraw ay.
0: Sige, go.
1: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, Maring! Ako ng iyong bala nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasahing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila.

0: paunang headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
0: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
1: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
0: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers, inirelease na ngayong araw.
0: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
1: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa. May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 48th ASEAN Summit.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
4: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
1: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035 katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity, at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
5: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa siguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ang presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa Balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
2: Report.
6: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulunga sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artantes Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga polis sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay tungkol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagmamatay sa merkado. Alinsunod ito sa despima ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagpiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili labas sa epekto ng inflation. Inibok din Artantes ang mga negosyante na sumunod sa pabuntunan ng pamalaan at binigandiin na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Pro Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya, ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang pagpapalakas sa mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal. na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinet naman po ng pamunuan ng PhilHealth ng bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis sa mga sistema at proseso para ma-check ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nailangang benepisyaryo.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
2: XFM News Nationwide.
0: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
2: Report.
1: Isinusulong ni Senador Lorin Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasa ilalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income household dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa inkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Inwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na inkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portun sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Cacdac na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
2: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo-Utso sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at magpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitigil tibay ng ASEAN ang kahalagahan na pagkakaisa at sama-samang pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata XFM News.
1: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelis na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Harod Gym mula alas 8 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman nito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula alas 8 mamayang gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photo copy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una lang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa.
0: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
9: Taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Melly Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyay mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang apat sagay ng motorbangka ang Uneta. Bandang las 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Islanda. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na langoyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang dalawa pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad. Samantala si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 FM Mantika para sa

0: na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul A. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapibana puno ng mga health benefits, Magsantan Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
2: Ang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan Esquiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahati dito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Napapakinggan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapang-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyo

0: Ngayong Friday, binabantayan natin sa pamagitan ng pag-asa and tropical storm, Hagupit, na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
1: Katropang body, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorm sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor, at Palawan dahil sa easterlies.
0: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng magyang maulap na panahon. May tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Patama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparicagayan habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat po araw 5:31 umaga at inasang lulubog bandang alas 6:15.

0: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Iniaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas sa ayon sa kanilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin buhapalangkas sa mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
2: Showbiz News. Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya ay isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atid sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong koponan sa panguna ng pambato na lang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang koponan at naglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa!

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Programa nag-atid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ating pong mga Yes to Health Wellness Center, at pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa kanan po ni Doc Remilito ko, atin pong CEO. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, i-text na yan sa ating pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa ating pong programa, huwag pong mag-atubili na magtanong sa ating pong palatuntunan, ha? I-text lang yan sa ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po kayong kamasaya lang yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc. Nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong Ultimate Trio. Kukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, no? Sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes, so.
1: Ano, kaya nga, yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay, kadalasan limited resources, kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So pag meron ka suplemento gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansya hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Madalas pa naman, Doc,

0: makuha. Doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha ng mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Dok, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala, oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Mm-hmm. Kasi ang fiber, sa mga refine, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shell. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives or preservatives para mas magtagal sa shell. Ang problema, nakakompromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinabog na fortified, ibinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process.

0: diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa, ha? Yeah, as much as possible, ano tayo, back on organic tayo, back on ano tayo, mga mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim, o kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto, para alam natin ano kung paano yun na pinalaki, pinatubo, ano,
1: sana sa panahon yun, ngayong panahon dapat matuto na tayo na mag-produce, kung meron tayo mga bakanting lupa, sa ibang mga tinatawag ng urban farming, eh kahit nasa rooftop lang naglalagay sa sila ng mga lang. Sa mga paso lang, kasi nga sa totoo lang eh malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama to.
1: Diba? So, kung meron po kayong pagkakataon, mas maganda gawin natin yung ano, pagtatanim ng sarili nating pagkain.

0: kapanatili ng lakas, lusog ng ating pong pangangatawan. Yan po yung i-bili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee, no? Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga clinics, ay narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Sample Gold Live Testimony.
2: Ako si Ricky Chauwi. Ako may din ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumibili kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang sa tuluyan ang lumit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng ating pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santon Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gusto sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang ating pong produkto. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po sure kayo ha, at makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ayan, pag-usapan mo natin dito sa ating pong talakayan, itong nagagawa Ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power dock, ha? Na nagpo-protekta sa atin pong pangangatuhan. And in fact, ha? Sabi nga, Doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong masabihan, Doc, na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
3: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Doc, ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis?
3: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus, ano? Kasi ito ay, sa tingin ng iba, parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng, ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, naikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan.
0: Oh.
3: Haba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
3: Mas mahaba yung small intestine, ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha, ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
3: So, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kapag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga mikrobyo na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
3: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo, ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
0: Colon
3: ano?
0: Area.
3: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Doc, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Doc.
3: Yes, so, ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya, no?
0: Oo.
3: Kasi nga, ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. So, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
3: Okay, kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc, pagka umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyam.
3: Maari.
0: Oo.
3: Alam niyo, yung colon natin, responsible siya sa mga bagay nito. Una, yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So, ang colon is, mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume, ano. Yung balance ng electrolyte, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ng ano, yung water absorption, 'di ba sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
3: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayo magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission ano, at heart function. Kaya hindi natin masasabi na yung colon hanggang doon lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate. Na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yun sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante rin yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So, without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para, alam mo yung ano, yung cupcake na yung pinakang papel nun. Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
0: Grabe.
3: Siyempre, 9 years old ka, wala ka. Masarap yun eh, yung nakadikit dun eh. So, nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas, nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
3: Na, sa detox nangyari yun. No?
0: So, ibig sabihin, for how many years, naka-stock up yun?
3: Yes, oh, kasi depende yan sa galaw ng colon. So, tandaan po natin, napaka-importante ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay ng colon, including yung immune system, eh doon palang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema. So, yun ang ano natin mga katropa.
0: So, to summarize, Doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha, ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema pa, Doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Sa mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, Doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniita niya ng mga skin allergies.
3: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahil lang sa mga toxins na matagal lang nakimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dam site of the body. Eh, ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng ano eh, ng mga agents, kumbaga, yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga condition gaya ng type 2 diabetes, so depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. O yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. No?
0: But unfortunately, Doc, sa condition ng food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano, or unhealthy lifestyle, eh mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang ating pumalaking bituka.
3: Yes, so yung mga ginagawa natin and common practices tulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
0: Yan na nga, oo.
3: Nakapahirap yan. Lalo-halba, lagi kayo nagpapandisal tapos wala naman kayong ginakain na fiber. Ano, sabi ni Bang, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
0: Baga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
3: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong gusto nila.
0: Ako.
3: Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila niniwala nung una noon, pero nang maikonek yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, isa naka-apekto rin sa utak natin. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, ah, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na

0: XM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Hola sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, 12:58 in the afternoon. Mga katrop ang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santhone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katrop. Ang pabalikon sa inyong lawas, ilabi na sa karong panahon, init ang panahon, dagang sakit, dagang pwedeng maapektuhan itong lawas, labi sa kainis sa panahon, kanigiling itog na itong ubos sipon, katropa. Isa sa mga inungdan nga, dali ito magluya, kaya kung hina ang immune system, dili kayang batukan ang sasama ni ini nga mga sakit o kaning gitawag na tong hilanat o pagtaas sa temperatura kung maka-experience gani mo na katropa di mailhan ka na sa ginatawag na tong infection sunod sa lawas dili tungod kay ang hilanat o sa kasakit kundi isa ka symptoms nga aduna nay infection sunod sa inyong lawas. Santhone Vitamin C the Alkaline Vitamin C produkto sa Yes to Health. O kini ato ang produkto mapalit kini sa mga butik nationwide mga katropa labi na sa mga katropa nato din na address sa Cebu aduna tay physical store nga open daily except during Saturday and will be open or will be back open on Sunday nga nagapahigayon og free consultation and general check up mga katropa ha kao ba si Doc Bernie kundi ipo din nyo mapangutan ang mga kinahanglan sa inyong lawas. Santhone Vitamin C the Alkaline Vitamin C mga katropa nga pwede po ba pali sa inyo ang mga online shop sama sa Shopee Lazada diha na tay Shopee diha nga Yes to Health 2011 Santhone Vitamin C the Alkaline Vitamin C mga katropa.

0: Kini ang programang maghatag ng inspirasyon.
1: Babae ka! Masig marahit ka!
0: Bahay sa gumawa, akong pulungan ko.
1: Ramis!
0: Ramis!
1: Ako po, gimingaw na nimo.
0: Kasakit.
2: Diba, i-give up naman ka, di ba? Masakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
3: Ay, mga lagi, uy, wapo lagi. Pero nakas na tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw!
4: Ayaw na.
0: X-Rated.
1: Parang puri.
2: Unyang kalot.

pag-tagay, sa mga yung buhaton dahil basta kung hindi ay, tagay day, better ni tagad pagkasa Friday. Amot lang. Kano yung kuban din mo, tagay ba ni? Tagay ka ba? Tagay mo dito ka ng dini. Pero, basta ha, tiwan in yung katropa ha, nga dapat, pag magtagay gani, ibutang gina dapat sa kuan. Mo tagay mo diha ginapadong sa inyo hang tiyan dili sa ulo ha. Okay, so kaayo na. Padayon lang gyapon sa pagpaminaw mga katropa sa programa ang X-rated. At ang inyo nga to ang drama taod-taod mo nang ayog lisod yung mga radyo pabili lang gyapon sa pagpaminaw ha mga katropa. O galili ata sa Facebook Live kay anata diha makita sa to ang Facebook Live karon live streaming 88.3 XFM Cebu. Madunggan po sa laing dapit karon sa tibuok Visayas ug Mindanao labi na diha sa XFM Jensen Bukidnon San Francisco, Agusan del Sur, Davao, Tagum, Matis, Zamboanga, Cotabato, Habonican, Laon, Gihulgan. Grabe naman yung pagsibya na to. Make sure mga katropa nga, inyo yung pakusgan ninyo mga radyo karong orasa ha. Ayaw kalimot, mag-uban-uban tahang tod, alas 3 sa kahapunon mga katropa sa programang X-Rated. X-Rated.

0: There's No Easy Way by James Ingram. May hapon! Nade, sus, na-alarma ako. Na-alarma ako ang kwandri mga ka-uban yung dili. Kay... Nag-alarma bigini ha, kay makabaw mo kakita ko sa iyo mga message sa ato ang Facebook Live mga katropa nga ha. Na problema kay di nyo madungog og tarong among tingog. Pero na nga kung tabang sa ako ang kinakusgang tech, na adiri nagkinubi ay sila niya, ako na din ipindot sa lobol. Lagi, dili kayo napamatod-an nga, dili giday sa tama, sa tanang panahon, tama ang babae. Karong gayon na mo ang kungkot. Ay, accept defeat. Oh, may hapon, Visayas, Mindanao! Yan, sa ito ang mga nagkadiyang istasyon dili sa Visayas ug Mindanao. May pagpaminaw ninyo sa adlang Biyernes mga katropa, labi na sa mga katropa na ito din hang. Nag-atang na sa ato ang X-rated drama. Yan. Pasensyahay lang kita ha, ganyan. Medyo taod-taod yung kuniwa na dunggan o medyo na ay mga kakulian kay aw, ang kulo na lang gina ko, sayop gina ko to. Na nagkaguliang, naabot na lang mong head tech. Gikan pa lang sa contact nga si Katropang Rafael, naabot na lang mong head tech. Na mo na figured out. Okay, nato'y rason, pero di na lang ako irason kay saan na ako to. Di lagi mangobe. Anyways mga katropa ha, ayaw kalimot nga i-share ang ato ang Facebook Live adlang Biyernes. Di atalawa di ha sa ato ang 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3. Ana, muna i-search. Aro muna yung mugawas ha. Lisod nagmamali-mali mo din ha, maato mo sa laing istasyon. Lisod kaayo na, oo. Unsa? Ano siya? Unsa na i-drama ron DJ? Aro magkapangandam mi. Ay, way, wangandam-ngandam dito. Eh. Kanang kuan ba? Kanang kuan kot? Kanang kuan lang kot? Kanang basta kuan na lang. Kuan ba? Kuan kot? Wala ha, bakos ganyan mga radyo ha. Ay, mong kuan ba? Ay, na nakuan na diya lang na. Ay, na naliso ah. Sa ko lang paminaw. At pag inaglaing istasyon, rumaminaw pa doon na tigog ng gangis. Ay, na, nagliso-liso din na sa ko ah. Ay, maap na na alas 3 sa ni Ron. Ay, yan, pangutan na ro, nakapaniod to na ba? Oo, nakapaniod na mo, paniod to din na. Lisod kay good ba sa dili ka paniod to eh? Oo niya, kanaganing kuan. Lisod kay dili ka paniod to ba niya? Daghan na kay masod sa mong utok, ana, marag ba, wana. Kaya nga, mas recommended yun yung maniod to, good ta. Muna, ako maniod to yun ko, kaya aron sakto ko sa pagtambag ninyo ba? Eh, kung di ko maniod to niya, di sir ko tambag-tambag, delikado kayo ta. Delikado tayo dyan. Oh, shout out sa XFM, Bukidnon, hello si inyo nga din ha. May pagpaminaw, diha siya may XFM General Santos City. Hala, sige, pakusgin yung mga radyo. Anapod ka rin diha sa may XFM Tagum. Hello po sa inyo, da 107.1. On. Ano ba? Tayo ba paminaw ni Majinita? Napagaw na inyong DJ ay... Muna-muna nag-intawon na inyong DJ intawon nga. Matunong intawon ni Ian Tingo. Good morning, ah. Pakusgin yung mga radyo. Ingnan na inyong mga followers din niya, mga kuan nga. Pakusgin yung mga radyo kay magsugod na ang programa nga. Daily lang sunata ang dala. Apan, kalingawan. Ako rin bahala. Ang ino na lang yung buhato, no? Sit back and relax, Regyon. Ay na. Oh, the rest will be mine. Ah. Basta muna, importante nga mag-uban-uban ta. Ubanin ko ninyo, mag-uban-uban ta. Ugway mag-unanay. Basta mo lang na. shout out di haro sa nagpaminaw sa Cebu Capital, Capital site daw di may pagpaminaw sa inyo ha. May gani kay naka tunong mo ron. Ay ningon diri nga kanang DJ. Ganahan ni ngang inyong drama pirmi palami. Ay. Parehas tayo. Ganahan sa kong palami pirmi among drama pero kay kung wala gani madunggam mong palami but pasabot ako ang wago ron. Ana ra man simpor kaayo. Dira kay ta makurat. Kung wa gani mo ago sa drama nato, ako'y mo ago. Diretso na lang nato ni. Ay. Diba? Problema ba na? Ana lang na siya. Shout out sa taga Bula, Buhol. Sa lang-laing dapat sa Buhol. Uy, pagpaminaw sa inyo ha din. Inaot ko nga, okay ra mo. Sa so, okay pa mo sa alright. Kabaw kong uban din ha, no? Kay ka na naghinuktok na sagpod kay. Kabaw ba kaaning padung na pod ang kuay. Kaya human ang sweldo niya. Dali tayo ma... Duman ang sweldo niya. Ang sweldo, kaya rapong kawala. Para mag-inasweldo ha, sad, uy. Ditrabawaan ni mo og tunga sa buwan. Isa kaadlaw ra na huwa. Sabi naman yung pagdaog-daog, ani. Pero ana mag-inang kinabuhi, Giyod. Sige lang, oo. Alipin yung mga salapi. Maabot talagang grasya na itong tanana. Hindi ni madag legal, idana na nag-illegal. Ay, kumidya ra, basigang kumang diyan, maninukod mo. Ito na naman silang mga illegal. Ayun, juk-juk lang yung tanan diri. Uy, kumidya, ragunta diri ko. Diligit mag... Diligit maninukod. Hi, madam, ayong niod to ni mo. Shout out sa John D's family. Nagpapaminaw sa inyong pamilya din, ha? Kumusta inyong pamilya? Kapag mo nagkalalisay di agyuta? Kanina ba pamilya nato, no? O sara ba hinungde nga magkagubot, ano? Kanina ba ginitungod sa yuta ay? Mungkin ang wagid mi, kasuway o gaway sa among pamilya. Huwag so, mo sabi yutang awayan, pod. Muna imposible sa Zamuay na. Shout out to sa may Katmon. Lada sa Katmon sa Bugikan kay Darbs. Heart of Asia, Philippines, good morning. Dili, good morning, Rondri, sir. Good afternoon na mi. Huwag ka na inform, no? Na si Echo, awayan ka na mo, DJ. Balak mo di, oy, mga bati, manungunaw ang mga away. Muna ingon sa akong mama, basta gano'n ka ng mga away, kay muna ni mga bati mo. Oo. Mga away, bansan po mo, sa pa'y sakit po din yun. Muna yung mga tao, sabi, sa guwag yung panghilabtan. Pero basta ako, basta hilabtan, yung kumanimaos, yung kukutob sa akong kaya. Sinsahay na lang kita. Basta kabaw ko, nakasaka na ako, aw, maningil yung go. Bisag unsang pamagi. Lagi, oy. Maninood mga DJ, sorry. Sige, joke-joke na dito. Ito muna, kung naman, ako no, very self-aware person ko. Naman na ako pinaka-negative na kung nga batasan. Kanang lili ko kay mutag, di ko ka panimalos. Ay na, mo lang. Self-aware ko, pero lili ko maingo nga, di, baguun ako na, bahala na. Kabaw siya sa iyong batasan, pero wala siya niingon nga magbago siya. Basta kabaw na ko sa iyong batasan, muna na importante. Muna, di ko ganahan lagi magminutan. Kaya kung bihatan kong di mao, kay masuko magiguday. Magdumot, magiguday, hangtod, hangtod, magiguday. Di araw kumuundag, makakita kong makabawas ko nimo. Digi ko kabawas nimo ay bisag unsang pamaagi. Lagi nagbatasan ni Chinita. Ay, I love din yung si DJ Guy. Sayang ang kagwapo. Uy, okay lang kagwapo. Mahigugman ako. Uy, basta na lang kay kwarta. Basta makakwarta lang pud ko. Ay, usahin na makaingon kita sa kapait sa kinabuhi, no? Hello, DJ! Mami Tikay! Tinan ako ingon asa ni siya ng istasyon. Basta Mami Tikay ni. Shout out sa imo kami, DJ MTC. All the way from Naga. Gabi naman eh. Pragsa rin to ni magpakita ni si DJ Mami Tikay sa ako ang live. Sa programa, pagid na ako. Ako magpiminti masaag dito. Naot ko nga okay ra ka diha, Inday. Na si Pat Calotes Violon Jr. All the way from Kinapawang City. Anak ni Violon Senior. Ngayon na siya ginabang. Ay, dito ka pa ngayon ginabang sa iyong maguwang na Germany. Oh. Diri dyan ka sa kuwa ba? Na, o Okay, shout out na ako si Mami Tikay di ayo eh. Naot ko nga malipayon nga karong adlaw. O paniud to na di day ha. Isu kay ning babae ba moy magutman ID gid pwede. Sa morgan ako ikaingon ninyo ayaw gyud labi nang babae kaon gyud og sakto babae kay ang babae may lisong utok mapuslan na bagyo day. Mo gina ipagbalik sa kong papa. Na, isu kay babae mapuslan. Mayabag kay magamit pag gid in town. Paita sa doy. Grabe, masaan na daw. Grabe sa buoy, masaan na daw. Jerome Vergara, shout out ko from si Santo Niño Basilica, Basilisa, Dinagat Island. O, kaon, Jude, para dili ma brother. Uy, tarong nga ng brother. Panaanan na si brother, pero tarong nga na. Kamura, gibuang ni brother. Sa mga nakailan ni brother, lagi makaingon. Taga-Davao ra magud si brother po. Kaon para dili madto og kuan di magsulob og white gown, no? White gown. Okay, uban diag kumpiyansa kay mo ana dili mo magkaog tarong kay ang white gown diri yung sulobon niya. White gown usaon man naron. Wa mo nakasulob wedding gown pero basig sa mental mo makasulob. Oo, mo ning ingon ni sa ni sa je. Kisa mas je oi. Sure, you got a J. Pa-background song, Anna, for Anna, song for Anna or Veronique, the hit band. Adilisa na to, napatugtugong J.R. Espinosa, kinaman ko yung dirimandato nga background. Ikaw, Sir M. Hello, Sir M. Nikao na ko, Sir M. Salamat kay Sir M. Angie Remo, may hapon sa tanang tagaman, talungon sa bayan buhol. Nota. Uy, kanino siya pangalan? Uy, ganahan ko, Nota. Ano siya dili pa shoutout na Buntaran Davao di Oro kay Rom Nick Aton o kang Bal David Mir na minaw sa drama. Tabarera Edmond, may hapon ka tropang DJ Reyna, shoutout watching listening here R.E. Glass Kalubian late exciting, shoutout from XFM Tacloban exciting. May hapon Josa sa kagwapa, ang kapwa di ko di TikTok kinam ko yung filter na si Bongski. Mami Lorna, although you're from Australia. Miller Perez, Fly Day Ron DJ, nindot makigtagay sa DJ. Ano ako man yung haga doon? Masakpan na po ko nga, nanilihig ko dili sa patera. Dili ko, eh, dili lang ko. Hello sa inyo, good PM mga Doc JJ o DJ Chilita. Nawala mo sa radyo, nagmasa ko simento dili sa bakay. Nasulbad na, oy, nasulbad na. Ako rin yung ubi. Ako ginisagin na ako, tumangkot po ko na. Okay. Solar Hironga, Hirango. O si Jonaline, si Francisco. Hello sa inyo ha, may buntag, may hapon, may adlaw. Arnel Makabihag, nipalit ba ya kong kape di gabi i-DJ? Nya ikaw bago na niya pon og litsyon. Di ba may mukha og litsyon, oy? I mean, ako mga kauban gabi nga ni kaon. Masa, to pwede mukha og litsyon. Ma-awardan ta. Mantikaon lang ito kay ni kaon ko og shirataki mushroom. Ana, pero nakakita ka gabi man to glasigi kag smile sa kuha ka ila di ka sa kuha ha. Dino ko magtambay sa clinic uy kay nabay usay di ba ko guwapa gyud every day. Depende ra bagid sa akong gigamit nga filter. Ana man lamang mga katropa alas alauna 39 o 40 na gidi ay sakto. Aloy na kuranda na sarka, hapunin mga katropa, tagaan sa nakong oras panahon, pipinanto ka magkapahinom dom o mabalik ta sa programang X-Rated. Oo, wanna make sure ha, tune in. Ayaw lisua. Tabaasik ka mo kung malisuan. Labi na sa diya sa mga nagkalain-laing dapit sa Tibuok, Visayas, Mindanao, sa Net to XFM Network Philippines. XFM Canlaon, Bukidnon, Gilngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital, Pagadian, Mati, Cotabato, Zamboanga, o San Francisco. Ana ha? Mabalik ra ko. Okay? Tarawa, padong niya liso ng radyo. Ayaw lagi. Dino sa Pagpaminaw, 88.3 XFM Cebu.
1: FM. 1 taon plus gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Ufa maranas, naamagod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Moto kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulialigay ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus.

0: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix. Salted Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jaya Munares, 25.

0: legs ni Mrs. Nasinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. Premium D3. Ang bago.
1: Si Ice Alvin, biker na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist. Firm gig kong natumaro. Premium D3. Ako ginasipon.
0: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat itong trabaho. Pero bisag ka, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay Mrs.

0: sa maca o ayahuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, amlakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:44 in the afternoon. Mga katropang ora sa tun sa inyo sa Santhone Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas, labi na sa isugutan ng coffee game. O, sa mga katropa nato din into coffee, pero kay kanang kadi ba yung kape usay no? Careful good mo ay. Kaya adunay mga kape nga daghang sagol o daghang pong pwede nga mahimong hinungdan sa inyohang paglalain sa iyong lawas. Tungod kay taas og caffeine, pwede pong hinungdan sa inyohang pagkadaot sa inyohang kidney. Choose the right one. No? Santhone Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder o malunggay. Lain-laing ang inyong makuha nga benepisyo. Dito pa lang da, ano, daghana kayo rin ako isa-isahan kaya kung isa sa mahumantaan eh. Basta i-research na ninyo ha, mga katropa ha. Kung unsa gid kanindot ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santhone Vitamin C o Santhone Plus Coffee Mix. Maglibog na ko sa duha. Kana palang daan nga kung gingon sa inyo nga kape katropa mo, kana akong ginainom, labi na paras na ako nga. Kasi parehas na ako din nga kana gining ginatawag na itong adunay hyper acidity. Oo, okay. Muna, pag mag-hyper ka, di nakabasta-basta mag-inom o ka na mga bisag unsa nga maka-trigger. Sama na ako, dilipod ko pwede mo inom yung bisan unsa kay mga hiwi na niya kung naang tungod sa kahapdos. Muna, ika-recommend gina ko sa inyo ha, Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakining butika nationwide.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Maraming hapon sa mga nagpaminaw. O sa mga naglantaw, may paglantaw. Sugo sa may pamatasan, may labot ibang away batasan, may hapon kaninyong tanan, Visayas, Mindanao. Sa mga suking tigpaminawan, nining programang X-Rated. Kung diin ang mga sugilanon, mga kaagi kasakit, inubanan sa kalipay o kalami. Hatagan o kinabuhi sa programa, diin na. Ana ang mga anda mo tambag, pero otro pong tambaganan. Nag-una din ha ang inyong DJ, of course, Dililayan. Sa kaboy mag-una, ako dyan ay mag-una. Sugilanon sa kinabuhi sa nagkalainlaing tao. Nagkalainlaing panaw sa kinabuhi. Ay, yung panaw sa uban, no? Hindi ko panaw sa mua. Apain! Sa katapusan, morang istorya, magmahay, magpatambag, ragihapon. Ang suwat ta tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong adlawa adlong Biyernes. Kining usa ka lalaki nga taga Malaybalay, Bukidnon. Mga taga XFM Bukidnon, guro na eh. O kining among tampo, o kining maong tampo karon, atong giuluhan og lipot. Unsa ang lipot ni Dili Doc JJ? Gilipot. Ah, masay mailara nato na aron mo nang ayo liso ang radyo kay aron di ko mag-explain para unya. Ito na yung sugday ng atong X-Rated. X-Rated Drama.

0: Bali, huwag taguan na lang ko. Huwag tawag ako sa pangalang RR. Ba, hindi 8 anyos na ko, DJ?
1: Ayan!
0: Minyo na ko. Huwag kining akong sugilanon. Nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini sa akong bayaw. Ayaw-yaw. Pero aron good din yung masabta ng tanan, no? Dili na ako didugayo ng intro. Muna yung makahurot sa oras, ganyang pagkatabian sa inyong DJ. Ingon ni ini ko sa pagsugod, ang tanan.

0: plano ko nga mamakasyon na yata sa akong isuon sa Bohol karong tapos buwan.
1: Oh, ikaw. Ako gaagad lagi ko nimo.
0: Aran! Aragos! Uy, si Rumi maron. Kita? Aran!
1: Kaisok ba, Aron?
0: Oo, sa!
1: Bi, akong abilan.
0: Ako na, Eble. Dinay ka lang. Aran! Tapos! Rumi! No, siya ka? Si problema?
2: Unsa'y problema?
0: Ha? Pero! Ay! Aray! Malukmang mangka, Rumi!
1: Rumi! Rumi! Nausa man ka! Aray man lang ka malukmang ka!
2: Aray! Isa may di maglagot, ana, ha? Kali mo style, ay ba? Sige, patabihin mo sa kong asawa? Ha? Napatakka lang ikot tabi! Na doon na ako lukoy babae! Usa?
0: Diba? Huwag kong magsulti, ana. Takam lang ng manghura!

0: sorry kayo, Manoy, ha? Ako'y mga ayaw pasaylo sa gibuhat ni Romy. Nasayop lang siya sa pagsabot sa akong gisulti. Iguro mo ko ng utana niya kung kinsang iyang kuyog atong usang adlaw diadto sa merkado. Yan, nakitaan man ni mo siya. Maong nangutana ka na ako kung kinsa to. Mautong, iguro sab na ako siya gipangutana kung kinsa to iyang kuyog. Yan, dugay man siya nakatubag. Maong mingon ko iya tong babae. Pero, wama ko mingon nga ikaw nag-ingon nga doon na siya'y babae.
1: Bida. Bida ng bana ni mo. Ako ganun maglagot, anana, na takka lang siya na.
2: Sa sunod gani, Gemma, siguro nga, di sa mamo nga imong magkuwang. Ingon ani o, nga nagkagulang.

0: tatohana. Dumot gut. Ako na tani nagpaubos ha. Bitaggad ko sa dyan, nagsugat mi. Ako siyang gilaman no. Pag matuod nga, gusto ko makauli ang among kabuton. Pero sa ba nga, gitapin mo lang akong kamot. Dahil lakaw.
1: Oh, kundi makikuli ni mo ang bana sa mong igsuon. Oh, ayaw pa mo kusoy. Kanyahay, ragdaghan kayo na sa kontra ng tawhana. Kay bati kikinaiya.
0: Dumot yun siya. Tungod lang siya kung pagpangutana sa kumanghod kung kinsa itong iyang kuyog. Gidibdib naman ng mayo. Puro manog nagsili ang buwang.
1: Na, pasag din ang tawhana, eh.

0: gid kayo sa buot na ako. Humanang atong nangutana ko niya kung kinsa tong babae nga iyang kuyog nga imo nakita sa merkado. Init na kayo siya na ako.
1: Kung siya magtanaw niya yung lawas, unyay na patang ganyan. Pero siya.

0: Ay pagbuot ha sa kong bato sa kong asawa ha?
1: May katungod ko, doon kay ako sa manghod.
0: May kaugalingo na kang pamilya. Parihas ha. Maong ako, doon ay katungod sa kong asawa. Kung sa kong bato niya.
2: Manoy, pauli na lang. Ako na lang bahala din he. Sige na, pauli na.
1: Uy, Rome. Ayaw naging ko padunggaw, pakita nga imong kipasakitan ako sa mga kumanghura. Ayaw!

0: Oi, chegou o mimarim ao Rico Chuca. E Chuca que não?
1: E Chuca que quer ir embora?
0: Pede, não, Chuca?
1: Cabine-me que quer ir embora para o rabo, tá bom?
0: Como?
1: Cabine-me que quer ir embora para o rabo, tá bom? Ako gali magyagot ni mo, tingalig patsyon na kang buwang nga ka. Tingalig hayao na kang may oras.
0: Pika, gano'n ko ni mo?
1: To! Wah, takahadlo ka. Pero mao ni tinon. Usba ang pagpahirap buta mo ha. Di ba makita niyo? Magmahaya ka sa tibok ng mong kinabuhi.
0: Saan?

0: lang ng tawhan na Arman. Kita nga laot kumupatol ta na niya. Tingalik on sa paon niya iyang buhato nato. Nimo, kung padayon ka manghilabot nila.
1: Di man ang papanghilabot ang ako. Natural nga muri ako kung nun sa man iyang buhato nga daw tanya itong jima. Iksunto na ako. Angang man sabog. Manghinanaw lang ko.
0: Aral!

मंग हो रहा है।

0: Da pada yung kupahe bau ani Gemma nga misungkan ni Lome. Di utak kamu mapakgang sa naitabo ninyo. Ano misung pamangyo ka dito? Di ba gisulti ante ka nga pasag din na lang na ugun sa naitabo nila ni Gemma o ni Lome?
1: Wala niyo kong kapukong. Huwag kong kantos nga nagtanaw sa kong isuon nga. Nag-gisi ang abil kay gidagmalan.
0: Ang ako, Ramanggod, ang magdumot siya ni mo.
1: Ay, may langog di ilang kunya luyuhon.
0: Ar-ar, igo na ana ha.
1: Salbahe siya kay siya.

ஓகே குரூப் தொண்டரா.

makakita kinsa ang milipot nako o gami bukbok sa kong luyo. Hinungdan nga napaw nga akong pananaw, DJRC. Nakuyapan ko at tungtungura, Chinita. O pagmata na ako, daghan na kaayo og mga bunog nga ako ang mga akong kalawasan. Pero DJRC, ang mga pangutana na ako, Mauni. Walay laing nagdumot na ako ang banara sa akong manghod. Angay bang mukiha ko niya? Ikaduha kung dili ko mukiha o niya. Nagdumot naman sa din ako daan. Agay ba nga daugon na lang namo ni sa away? Ikatulo, DJRC, makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit. Aron sa paglikay sa gubot, maayo ka ha nga tumana na lang nako. Apa na nga kong manghod nga ginakulata sab. Sayang ba na sa akong bayaw? Maglisod ko og biya, DJRC. Palihog, tabangi ko o hatagi ko sa maayong panghunahuna. Ako si RR, ug mao kini ang akong X-rated story.

Vanessa Williams, Colors of the Wind. 2:16 in the afternoon. Sa programang X-Rated Mga Katropa. Hello sa inyo, ha? Wala lang, hello lang. Naminaw mo, wala. Magka-quiz na ba yan? Diba? Lisod lang sa kahimtang ni Kuan Sander, no? Sa mga naminaw. Andam na ba mo nga muhatag sa inyo mga tambag? Bisan na utrosad mong tambaganan? Sa mga wala kaapas, no, sa atuang X-rated drama, ani ahunat ha, hunat, kaya ako aning i-flashback gamay. Ang nakitaw mang goli natin nung nakitaw kay Kuhan, ano di si GR, si RR, atong atong letter center, yan ang siya, ngayon, ano siya bayaw, ngayon bayaw daw, nagkabikas yan, ngayon bayaw karon ikan na yung nag-ibukbuk yung asawa niya, yung asawa karon sa yung bayaw, o kanil suono niya, mga itabang, yung pagkawa ng itabang, huwag pa pag-itabang, ano, naginawaya sila, nasukong nga yung bayaw, muna, huwag silang dumudduha, nakulatahan siya. Ang ending sa yung drama, nakulatahan siya, huwag siya kabaw, kasi nangulata, basta gilipot siya. Matana ko, makuha na ni mo, Doc JJ. Makuha ra. Kung isa kayo namin naroon, nakuha, or baka ito nila. Kaya tag recap DJ A, mura mag-girap. Wala mo kakuha? Giklamo man sa dili doktor eh. Siguro di recap or irap. Sige, atong balikon. Taro mo na itong recap ka. Hindi ko mga suko na ako. Nangasuko sila kay Giyosa doon ako pag-recap. Ani to? Inani ang nahitabo, mga katropa. Visayas, Mindanao, Pangutana, Paminaw ka mo din hinako. Kaisa rin ko mo recap, ha? Diligin ni matunong ron, ah. Ago, agad yung madungog ka, na. Ang nahitabo sa itong letter sender, si RR. Matod pa niya. Ado na siya'y bayaw. Bana sayang igsuon, mga katropa. Ang nahitabo manggod sa iya, ha? Ado na sila'y panaglalis. Nga, na-misinterpret, nagiluganay mi sa mouse sa amo ang technician. Sumbagay, ginirtaw-taw. Ang nahita po manggod sa iya, mga katropa. Doon na isa kahigayon nga naglali sila sa isa kabutang nga matod pa. Gipanabi daw ni RR nga adunay lalain. Lalain? Adunay lain. Kining si... si pangalan na doon niya. Kining si Romy. Si Romy, nasuko o gisulong siya nga to sa ilang panimahay, mga katropa. Huwag mo nahinungdan, din hinagsugod ang sugilano, eh. Nga nagdumtanay nagyod si Romy o si RR. O sa kaadlaw ay na, mga tanong nila RR, gipang among-amungan. Humani ana, mga katropa, sa pag-among-among. Wanay dagang langas. Nahitabo, mga katropa. Adunay ni bukbuk sa likod ni RR. Wa siya kahibaw, pero nakita niya o napansin niya, pero nagduda gid siya nga si Romy kadto. Pero ang mga pangutana mangod sa atong letter sender din ni katropa paminaw. Niingon ang asawa ni RR nga manghawa na lang daw sila aron likayan ang kagubot. Pero mag-uulsad sini si RR tungod kay usahay mangod kini igsuon niya. Ulataho ni Romy kaniyang bayaw. Duha-duha siya ang pagbiya. Kung utro po mong tambaganan sama sa kaagi ni RR, same-same mo ka

maunahan mo sa uban din eh. Wala tayong mabuhat, ana, ha? Sa mga naasa ko ang TikTok live, o sige, i-post na ko ang number. Para maka-appeal sa mo ba? Appeal-appealan ba yung kaayo mo? Zero nine two eight fifty five zero eight seven two seven. Wala mga pangutana ni Dong RR. Walay laing nagdubot daw niya ang banara sa iyang bangod. Kihaan o mukiha ba daw siya? Kaduha, kung dili kumukiya, unya nagdumot naman siya na kudaan. Angay ba daw nilang daugo na lang sa away? Sa komedya pa ni, katropang RR, sumbagay mo, di bito mo igsuon. Pero dili man ta ka, dili man ta susama ni Ana, R, ha? O nang R, pili agad ang husto o tama. Subay gud sa mataro nga dalan, R. Ayaw suon ni DJ Chinita. Makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit aron sa paglikay sa gubot. Maayo kahag tumana na lang nako siya DJ. Apan magul ko sa akong asa akong igsuon nga permi ginakulata sa iyang bana. Paita pud ani kayong tangaw. Matunga magugka ani R, family nimo. Imuhang asawa, imuhang igsuon. Nagi si third diri oli suda ana. Nalapog ako, di po kumuingon diri po sila ditso kay di mamaayo na nga tambag, no, di ba? Katog yung taro nga tambag atong pangitaon. Jonex TV. Hello sa imo, good afternoon. And DP Nathan. Laagan, laagan man ko karong panahon na pero nagpuyo ra ko ning maminyo na tang duha. Mawa ka naman ganig pa ni hapon og tinglabang. Muli ra kaguan. Muugbok. Ayun, nagkaug... Ugbuki ko! Naay na. Shout out kay Doms, DJ Doms Smith. Hello sa imo ha, DJ Doms. All the way from Camotes Island. Masay title sa Ago Ron DJ. X-rated the eye. Shout out din sa Liluan. Gikan kay Jim Young. Hello sa inyo at sa Liluan. Shoutout diha, mama. Katropa, murag pagaw man ka sa... Ay, pagaw man ka. Asa ka na concert? Wa ko na concert, ay, pero napagaw gig ko. Hi, DJ Chinita. Please ko shoutout diri sa Ming Lanilia. Kusog ka, ayaw mo diri, ay. Sure, gyod. Asa man ka banda? Okay, basi diyang makaagi ko din, ha. Ikan kay kuan, Ray Waki, ha? Zaline fans, Zaline fans. Good afternoon, DJ RC, watching sa live and listening from radio from Samal Island. Always naminaw sa imong programa. Okay, may pagpaminaw doon sa Samal Island. Layo ang marina niyo sa Davao man dahil niya. Binakong naras sa Cebu. Shoutout DJ from Alicia Bohol. May pagpaminaw niyo din sa Alicia Bohol. Wala na fiesta. Kinagang fiesta ba sa Mayo ay? Napansin ako, daghang kayo fiesta niya sa Bohol basta Mayo. Mayog madayun, anak man lamang, ha, diba? Nadayun naman po, kaya ka naman po nang imbita sa kuha niya. Usama na ako pag adto din nga, duty man na babae. Oo. Yeah, biyernes pag-drone, pero nga nung biyernes ka, paspas, uy. Gusto pa ko mo duty. Hindi mo ganang rest day. Talaga ba? Mura mag-mengaji si DJ. Hinahinay lang daw kong istorya kay Aruno di kayo mga flip-top battle na din comment ay. Mura daw ko garap. May pagbubali na lang magpuyo RR. O niya ka na yung magsuon, ipasumbong na sa iabana dira sa barangay. Uy, pablatter bitaw. Matay lang yung buhato na, ay pablatter na lang na. Uy, nag-advertise man siya una-una dira katrumag yung chichin. Wala man nakabutan na stop di ay. Anyways, tama-tama po. Pwede-pwede nga ka nang modisyon na lang dyan mo nga. Mahawa na lang mo diha day. Pero again, naroon maganda. Ako di ko gusto mo mabuhi og istorya no. Labi na sa mga inani kay family matter. Maganda. Na siya igsuon. Sabi ko sa ako sa akong asawa nga pulo kabilog ay kada mo balatang asawa may pamablat mo blatter si RR sa mga pulis DJRC magpinirmahan

0: nanay sila ni Romy o mausap pagani ang gibuhat ni Romy ni RR, automatic na DJ. Ipasikop dayon na si Romy sa pulis. Aron mo tagam na siya sa prisuhan. God bless sa imuha DJ RC, pinakagwapa sa XFM, Cebu, katropa exciting. Di ginimog na mug na Doc JJ na agad gi-comment gina dire. Natay tawag sa Picas Linya. Okay, hello.
1: Hello, mayong hapon.
0: Zenaida all the way from Cotabato.
1: From XFM Cotabato.
0: Ayaw! Huwag na akong ganahan kay Ma'am Zenaida. Unsa may matambag ni mo? Ako na, Google ko na itong letter sender ba?

0: kebetulan ni Rumi ang Surya Hadira. Kaya para di na maglala ang sitwasyon nila. Kaya basi mo balos na po si RR.
1: Ang ending nila, no?
0: Kaya sila halikot na po.
1: Yes.
0: Luoy ang mga bata nila. Basi na sila anak.
1: Listen, Jude, yung maabot sa punto pa ngayon na Ma'am Zenaida kay pwede maapektuhan ng ilang pagpanginabuhi, ilang kinabuhi, ilang panag-uban, ilang relasyon. Listen, Jude siya.
0: Pasalamat na lang si Rumi, si RR kay gilintiwa ni Rumi ang
1: yung ano. Kaya waisan. Ang saon man na Arwan?
0: Kaya mauna, kaya kung gili sila magpatabang, sige lang sila mauwi ay wala may tapos sa ila.
1: Well. Anyways, daghang pwedeng mahimong sulbad o dahil pwedeng na tumatambag sa ito ang letter sender. Isa na naiimong giingon diha katropang Zenaida. Hinaag ko nga makuhaan kinila ang timbang-timbang, no? Listen to the situation nila.
0: Para sa XFM ko tabato, DJ. Zenaida isla katropa.
1: Yes, katropa Zenaida all the way from XFM Cotabato diha sa Maya 102.1. Ah, di basta ka, digig basta Ma'am Zenaida. Thank you kaayo Ma'am Zenaida. Uy. All right. Okay, hello. Napaman daw siya, pinawa, diba matingog? Si katropang Zenaida do siya from XFM Cotabato 102.1. Thank you so much sa inyo din ha. Shout out kong Roy Roy team. Pwede kayo matambag dahil samtang napay oras pag mula pas nagbuo tungtong nataog ka ng 40 di na kumudawat ha. Okay, hello, maing hapon.
2: Mayong hapon, DJ Rina. Kuneta, guha ka.
1: Of course. Di na kumangota na kinsa ni. Kinsa man ni.
2: Pag yung diha po ni.
1: Miss M ni.
2: Probinsya ng Tagadalagiti si Hu.
1: Okay, Miss M. Wa na tayo dagang langay. Unsa man ang imong maingwan.
2: Ako na lang hawa na lang sila. Diya, okay, kun. Okay, apagod. Dugay kayang kaso.
1: True.
2: Yan pag magpatay naman lang siya, lukay kayo ang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Sala na lang sa iyang langod. Wala ka doon na niya. Dugay di hapon, puso pa din ang martir. Kung kwan siya ka na iyang langod, iyan na lang ginanong yung iyang pahala. Ay, kaya na siya mabunog. Gini ka mo, siguro ang imong pamilya. Kaya mag-unsa naman ng imong mga anak. Wala kay mga anak tayo.
1: Suko na siya.
2: Pakasyan ka ng imong bayaw. Amawa na lang mo diha.
1: Pero ako no,
2: mas... Sige ko mo pa naman kasukaso kay Dugay kaayo. Then, ang yasantang ang ako ang giki ha. Sorry pa, balo-balo. Na, likoto na po ka ha. Patay. Amawa na lang mo. Kagay na lang na sila. Problema na sa imong mangod. Kung kulatado siya, magpakamartir.
1: Ta, isunga.
2: Siguro ha.
1: Relax sa ginawa sa kadalibi. Ginawa sa?
2: Yes.
1: Inhale?
2: Ginawa pa ko. Oy.
1: Ikaw ba? Wadyo ka nagpadamdam sa kwasa kung wanted kilig. Nagpaabot na ba kunin mo? Masaba
2: yun. Palo ka din eh. Tabo, manggodron. Nakikilakaw.
1: Ah, tabo rin din ha? Okay. Kuan man. Oh, ay, Biyernes yung tabo din. Okay, sige.
2: Oh,
1: Biyernes. Sige, salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting!
1: Maigi kay mago si Miss M sa doon. Oh, hello, may nga hapon! Kinsa man yung anasya...
4: Hello!
1: Hello! Rahia po na to, eh. Kinsa man yung... May nga hapon!
4: May nga hapon!
1: Kinsa man yung...
4: Ay, si Jumel din, eh. Di Jassi.
1: Jumel! Oh, nanasad ko po!
4: Ano pa? Kinsa?
1: Ang sa may ikaw mo sa itong sender karon nga. Paita po na ni problema niya. Kaya kung ako pa no, dili ako pwede mo tambag ani ka. Wadyo siya makuha ang tambag na kung taro ka. Ako dito na ko na ino nga. Sumbag kayo mo, dibito mo igsuon.
4: Ay, parang ito pa DJ, ganaw. Tama itong iyang bingo sa iyang asawa nga magpawa lang siguro siya din nga. Ay,
1: palayo na lang.
4: Kung magpalayo na lang sila, para kumulikay mo ba? Pati sa iyong mangon, ay kung ano eh kana pailan ni kaso nang iyang bana kay kung nataman siya sa kayo kung nataman sa kayo niya namatay balao doon nga pwede mo na siya mabaw si PJ kay
1: correct
4: kanang katungod mo na niya nga mupay sa kaso kay gigagmalan sa siyang bana ano na lang para dyan na masip magkuhan kay
1: safety ba safety
4: masip magkakanan
1: isod kaayo bag mabutang pa sa alanganin na magpinatyanay pa sila magpadugo pa sila diha sa ilahang kaya tagsa-tagsang tukaran na daot lang tungod ana sa kaya problema po ano iyang bayaw eh maraman po sa puka ng kuan mura sa guwa ka paniud to ba dahil lang masuko noon no? Nawa na ka Jumel kainan ni mo eh pagkamasta niyan buwa magkagalit nawa si Jimwell. Ana diri si Kuan. May paipablatter tas mubalihin og puyo or ipasumbong na sa barangay. Dapat, dili na lang siya mabalik kay sunod mamatay na gid na imo sister. Mao na ako ikatambag DJ Reyna. Kay utro po kong tambaganan. Ah, pailagin ka na. Kung ano yung mga angkongyos ka matuuran yung tambaganan pag sila. Shoutout to DJ Reyna sa mga FS Boys, Uncle Gaga, Ray Kims, Rodel, Tata, Wawi, RG Boys, Darwin, Eddie Boy, og ako si Nandy, NDP, Nathan. Thank you DJ Reyna, always may kapaminaw sa imong drama. Salamat kaayo ha. May pagmabali na lang mo magpuyo RR, unya ka na imong igsuon, isumbong na pa na sa barangay. Kiragante lang tambag din eh. Nindakot kong na kayo makuha din yung bisan isa kanang RR. Nga, makahatag din yung nga di mabutang sa alanganin. Oo. Tinood po itong giingon ni Jimwell nga doon na ibalaod ana, labi na kaya ngayong imugsuon. Kung gusto man ka nga proteksyonan ang imo ang igsuon, tabangi siya nga makapablatter siya sa barangay, magduo siya sa VAUSI, oo, sa women's desk, pwede na. Aro mag-guidance siya sa unsa may angay ning buhaton. IDGRC, di na lang ko magtambag kay utro manggod kong tambaganan. Honest, bigay ninyo eh. Shout out ko sa akong kauban din nga si Tata Batosa nga sige og tingsi kay Lami daw kay ka muago. Correct. Moragin ako ikaingon ninyo. Kanang kung naamay Lami sa ako, di lang yun ang ako, kundi ang akong ago. Pagay na po na. Daan mo ha. Shout out DJ sa may Trinidad buhos sa incoming fiesta. Francisco Chavez Lodivina. Good PM. First, iya ipatawag sa barangay Aruba Permahon nga dili na niya Osborne na mo dapat sa iyang mangho. Dayon iyang tumana na iyang asawa nga mubalin na lang aron sa paglikay. Ana, oo. Pwede po ito. Mas nindot po ni. Mili ko kasi pinakanindot din mo tambag ni. Kanang safety. Gusto sa kadin ha ko ay kinsama ni siya si nawa, manuna pangalan noon. Okay, Francisco Chavez Lodivina. Alright, oo. Ay, kani mga problema ninyo sa kinabuhi, no? Inaot ko nga mga lampasan na ito ni Tanan. Pero dili po yung mga akong programa ni RR nga dili ako ang matambag nimo. Pwede pa shoutout sa radio. Uy! Pa shoutout siya pero yung pangalan kay Uy! Apelyido mo na sa mong amo.

mo ang RR, kay bao ko nga ang kinabuhi ko diligid na tuma matag na ano kung sa may tabuan ni. Hinaot ko nga pilion nimo ang safety dili lang nimo kundi para sa imong pamilya. Kay murag ang imo ang bayaw no murag dili siya. Di siya basta-basta pwede. Di matabas-tabas po siya, Murag. Aduna po siya gitago. Aduna po siya mga dili maayong tumong if ever inyo na siyang i-provoke. Posible nga mabutang ka mo sa alaot ni Ana. O dili ko gusto nga maabot mo ni Ana, no? Munang hinaot ko nga aduna tay makita nga mas maayong sulbad aside sa pagpa-blatter. Importante yun din nga kini si Romy di na mausban o pangpandapat dito sa imong imanghod. Kay isa mo ko sa inyo ang inungda na gid mo nga nag-aaway mo no tungod gid sa imong imanghod sadpod. Kay kani imong manghod sadpod nganong ambot lang si kabaw na siya nga posibleng madamay ka. Dito gid siya budagan sad sa imuha. Dili lang pud mani magtago-tago na lang sad ba. Kaso jud kay na gid ay. Pero sige lang paminawon sa nato ning kanta din hibi ka isa na lang para pag mahuman ning kanta ako na mo tambag para wa dagang istorya.

2 Sunshine Webinar sa kahapunan ka, tropa. Isa ka sunata nga akong ihatag sa inyo bago na ako ihatag nga ako ang mabulawanong advices. Nang taod-taod lang ha? Bumalik ra ko.

42 RR Tagaaga Tagai og kuan Tagai og importansya ang imuhang pamilya sa karwan. Kaibaw ko nga na amula ba ang imuhang isip sa kaigsuon. Pero pag kalimot nga, doon na po kay responsibilidad nga proteksyon na ng imong pamilya. Labi na sa karong panahon nga murag agresibo kining tao nga nag naiduda, nakiduda nga siya kini. Una ay plano nga gubon mo.

ikaw gusto nga tanggalon na imong responsibilidad, isip po sa kamaguang, apan kung mauman galing, ang una nimong ihatag, natambag nga to sa imong igsuon. Paliho ko ingnay mo igsuon nga barugan po diyang kaugaling nga maproteksyonan. Kaya kung ako lang pabasiho, no, tungod sa imong igsuon na abot mo sa inanang sitwasyon. Kaya bao naman imong igsuon nga posible nga magbikil mo sa iyang bana. Pero nga nung mudagan manggihapon siya sa imuha. Kung gusto siya mangayo og tabang, pag nakita niya naka-apekto na sa laing pamilya unta ang iyang sitwasyon, siya po gitabangan unta niya ang kaugalingon. Wala niya pasagdi nga ang sitwasyon niya mga puhinungdan na maapektuhan ang inyong pagpuyo isip usapod ka pamilya. Ano na ko'y kalagot gamay sa iyong igsuon na murag nang gigil ko nang murag ko ka nang basta nang gigil ko sa iyong igsuon anak kay ko lagi may options nga dili mahitabo katungin ato nga sitwasyon sa tinuod lang. Pero nga, lagi, wala ba yung pagka-igsuon nga ito sa iyong igsuon, normal ka na, labi na kay babae. Tambagi sa na iyong igsuon nga barugan ang iyang kaugalingon. Dili sangtod-sangtod kinala magpakulata siya na iyahang bay, iyahang imong bayaw ba, iyang bana. Ina siya nga mo magpa-blatter. Ay ginadapatan siya, aduna siya mga ebidensya, mga pasa niya, mga nangaliking abil. Kung gusto kang tabangan, good be mo siya ha. Aron dili na mausab ang susamang panghitabo. Pero kung ang imong igsuon dili pud mabuhat og angay buhaton para proteksyonan siya og ang iyang kaugalingong pamilya, dili tumudagan sa imo og madagay madama imo ang kaugalingong pamilya but pasabot ana. Panahon pud nimo mubarog sa imong kaugalingong pamilya, ayaw pasagdi nga kamo mismo pud maabot sa punto nga maapektuhan mo sama karon o sa gibuhat. Anda manakit og tao kining imong bayaw aron lang makahipan ni malos aron lang nga dili maka aron lang gid matuman ang gusto. O nang as much as possible I would like to say this sa imo ha. Tabangi siya nga mablatoy imong bayaw. Karon palayo sa dinha. Kay sure jud ko nga mo kung mapabilin ka diha mo patol po ka na imong bayaw og dili lang kana mawang pwedeng mahitabo. Doon na pa'y muabot pa ng sobra-sobra anang ang sitwasyon na pwedeng ikaguba sa inyong pagpuyo ng malinawan. Ana lamang. Sama, naminaw ka, R? Si pangutkot ni R. I-istadihan na ba na ako na imuhang imong kaso? Ayaw niyo daoga sa away. Kaya hindi niyo na mga matay pa mo. Kung na'y pa'y mahitabo sa inyo, ang inyong pamilya ang kalumalok makaluluoy. Kanang kaisog usahay. Wala problema ang isog ako. Inisog masag ko usahay. Kunuhay ragu. Pero mong bataka kita ginisog yun, masipyat yun ta. Tested and proven yun ako na. Munang kaya, bisag kinsa man siguro kung masipyat kita ka nang patuyang na to itong kaisog. Kaya di ama magawas yun atong gingon na itong mga intrusive decision. Mga decision nga wag huna-hunaan. Wala lingkuri. Una mas maayo pag yun nga dili ni mo patulan sa nagkaroon. Unahan nga may mong safety ka na mong igsuon niya, gikulata nagmaayo. Gihin mo ng punching bag. Mura na ako maingon sa imo, R. Ayun ta, ginaot ko nga, naka-apas ka. Kaya kung wa, i-review na lang ni. Paminaw din sa ako ang page o sa may DJ Reyna Chinita. Sa mga kaapas na tong drama, pwede rin madunggan din ha. Ilialan nyo, DJ Reyna Chinita sa Facebook page. Alas 2.47 na. Dahil salamat sa pagpaminaw sa mga katropa nga niuban sa itong programang X-Rated. Labi na sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Facebook Live. O sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang radio app. Daghang salamat. Nangutan ako ka DJ RC Minyo na ba daw? Pila na daw imong edad pa from tata. Hindi ko minaw eh. Oo. Oh, kay Kapoy. Kay mo musigig kong ingunin mong Minyo ko or dili. Pero mang gihapon, usulti kong mag-binyo ko. Kuya, man ako ipangita ron, di man lang bana. So may mabuhat na to. DJ Chinita, guwapa sa FB. Live na lang ko, naminaw ni mo. Kay Perty, ka-exciting. Ama ba? Ano rin
naminaw si Dexter Silagan diri sa imuha DJ. Uy, naminaw lagi na akong ex. Naminaw man na siya. Inangan, arabo ko'y kuwain. Ang umusta yung ano. DJ Reyna Chidito, always listening from Tangke, Talisay. I kindly greet happy birthday to my niece, Jing Bacaso of Tiago San Isidro sa Talisay, Cebu. Pasyalan, happy birthday to Alfie Bestodio. Hello sa inyo, hadi ang mga pagpaminaw. Alfie. Ayan. Napagaw na ba daw ko? Oh, napagaw na jud ko. Nakapansin mo? Bilang ka, makapahaway na akong tingo kayo doon. Sabado naman sada. Unsay title atong kanta ganina katong jukebox? Ah, katong guain. Unsa man to? Katong ugma na lang, busy pa man ko. Ano ang gagawin? Ugma na lang, oy, busy pa kay kuron. Ano ang gagawin? Ibayuhin niyo. Oh, mo ni mga idol ni Katropan Dok GG. Isugo pa yung ko ni Genre Apawan, wala siya, oh. Pwede ni manimo sa pulan o kanta katong first stanza lang. Wala ko'y uras, oy, nagpanikad na ron si katropang Eric Manait. Makapiso na sa kwarto, yung sek, wah, 50 na sa, si Chinita, wapagaya po naman. Dagan salamat mga katropa, magdungga na yung napunta. Sunod si Mana, adlong Lunes. Susama nga programa, istasyon, og oras, og inyuhang kauban, DJ Reyna Chinita. Inyong si Buwana nga Chinita, di lang guwapa. Grabe ka lang eh. And one ha, ayaw kalimot ha. 1 to 3 in the afternoon ta mga katropa. X-rated. Ibuok Visayas, Mindanao. Ano kalimot ko, maabot maninig Mindanao day. Wala ko mga parintiyan. Tingo na ba ko silang nga actor ko sa radyo? Nagkabawas akong parintiyan. Sige naman itong agwa mong parinti, uy. Daghang salamat sa mga katropa nga ni Uban sa ato. Alauy na hangtod karong oras. Sa itong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ. At sa ato ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: ko na ko pre-Claudio eh.
1: Bauba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pre-Claudio, nag-ingam ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga o niya. Hubug juga, yung hubuga. Napiti hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema?
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sunod sa anirula. Pagkapaita.
1: Usa ila siya?
0: Pati yung paita pare. Exciting ngayon. Titi-titi ngayon.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: O sigur, sa kamaestra,
6: maka-ulcer po.
5: Nag-research po siya'y maayo, nagawas niya ang Santol Plus Gold. Akong gusto ba yan? Duwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kutukuto.
3: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. O niya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Nya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutukuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutukuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, isa ka-wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihus. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihus. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix user.
2: kani ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD upusa ang kape nga mahinong danini sa kadagang kape nga ako natilawan Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya hindi lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon Karo wala na ko kakiang kia Archie D.I. ni sa Kapanabo office worker
6: sa kalami sa aroma wala na kay pangitaon pa Santon Plus Coffee Mix kape na gamot pa palit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be?
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Naani ba to?
1: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa,

0: buhay.
1: Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Maya ang Samsung Plus. Malaginig ka tuwid na dito makatulog dahil ang daw niya. Maya na ko ang tuwid. Magdango na gugro. Kanya ito dili man. Basta mag-inang ko ang Samsung Plus.
3: Kamu saad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-fisting ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.

0: Ang sama ng imong ginom, murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Igamit ta nang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, ba, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos sa kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa kanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal

0: punta kenta ania takaron din sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ania na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: La guapo. Si Nong taon tingga sa bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo crop gold.
0: Kaya dagan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Dako mong harvest tungod sa crop gold.
0: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold? Dapong turog, dapong bamunga tungod sa crop gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: This is 107.1 FM Tagum. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum.

XFM. Oi, parli, pagod. Akura tira mo di mong kumpari nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: XFM Martí City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot!
3: Ah.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting! Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55. Samtang dahil si Bo, gasiyok akong bungan, piging gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasul kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kada po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na.

0: Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balam Anteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maas

0: taas akong blood sugar pero sukat nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, Mrs. Ako ratira gunang imuhang bala, Mrs. nga. Kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
5: Exciting!

0: Yang Bana Encik Ul Dinhi.
1: Ikaw aku kaku si gawa. Aku hamlo. Daling, ayo ayo ayo sa daling kuy. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pa gabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kualdi, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nuna, babe.
2: Bisin ako insi. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Mayroon na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi ikigdom ako binulan nga dugo. Dugo na ako, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ng mga sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ng higala. Nga magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos kimintain. Sa wala damha. Kalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kina tumaran dahil nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
6: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Kung mamino ka sa XFM.
1: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na put, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
15: Ha ha ha!
3: Exciting!

FM Mati City 99.1 Excited.

0: XFM.
1: Par, par, alin pa gud, par? Pakuratira gud na imo kong pare nga. Nasay mo hayang asawa?
2: Exciting!

0: ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa papo. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Alang, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B. Bisan ako,

0: exciting? Exciting!
1: Zata on Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa sa Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, dum, ako binulan nga dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. So wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili maligayan na masakit akong kalawa. Sa busa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dahil nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
0: Exciting!

haces, güey?